0: hawo ekhuluma mntakama beka nawo kuvu hawo
1: imnandi leyonto yabona ikhali njalo liba nokuphila ngabe ukho nothu ujukwena awuyona balalela abanye bavezo wabo umbono awuhlanganise lembono kosibona siphuma nani ikhaya ke limnandi lelo elukuphila ngempela hayi ukuthi khona bangalalelwa
2: hoyi kanjani
1: ithuba ngelakho uyazikhulumela uveze okuvezayo nawe ngokukhulunyiwe unelungelo lokwenza lokho
0: ngifuna ukuqala ngale hey yabonake le ithinta abantu abaningi ngempela ngisho nasemshadweni emzini yobaba omkhulu lento ikhona ihlungu yenzeka ibhlungu endlela esimangaliso nakhona othandweni sathandana ngoba phela manje sathandana nisuka vele niphemba yona ke leyo ndlela nibheke lapha ya ekutheni uvusa umuzi vele nisuke nisalungiselela kona ivele niqala khona isiqalo lesonkosikazi ke nayo indoda niyazilungiselela yabo niqala lapha awuveze nawe uyintokazi yakwenu ukuthi cha ungaba unkosikazi oqotho kusasa
1: nami ngiziveze ukuthi ngaba inkosi yakho noma ke umnyeni wakho oqotho kusasa ngibe indoda yempela ubone na uthiyazi eh lo muntu mengasathi cha ngicela ungishade
0: hayi ngeke ngilonge ngishona le nale ngathi aw
3: ngiyavuma cha
1: yabo uyabona ukuthi khona lento iyaphila kuye ngaphakathi akayifunisela indoda le ithi nami ngikubona ngithi cha bukhona ubukhosikazi kuwe ikhona lento hayi ukuthi ngifunisele ngithi hayi khona
0: eyibona nje ngithi hayi khona lembali madoda hayi khona
1: nje kuyintombi nesoka nje njengoba nithandana ngempela leni nithandana ngempela awalabadlalayo nkosana musanokudlalana kahlunga nje nayo yini khona othanda ngempela la kodwa khona ongathanda odlala ngomunye isono leso senzayo sizabuya induku kusasa musukudlala ngani abantu musukudlala ngobhuti wabantu musukudlala ngosisi wabantu yakuthanda ingane wena cha alukho lona uyadlala njengengane yabantu lo bhuti odlala ngayo uchaza ukuthini takama uyembaliyeza uchaza ukuthini lo bhuti odlala ngaye ngoba uyakuthanda yena uyobafo mtakama le mbali ekuthanda kangako odlala ngayo ngempela uyindlo yenzayo uyasibona lesono senza udlala ingane ukhohlisenye ingane isinethemba wena manje wena kanti awukho kuyona wenzani uqaleleni nje lento yini udlale ngengane uyazi lengane abantu odlala ngayo ukuthi ayiyodwa angisho ke ngizwe kahle ngichaza ukuthi njengoba udlala ngayo nje ayiphili yodwa igadiwe leyo ngane odlala ngayo ungazikhohlisi igadiwe abayikho happy ngalento yenza kuleyo ngane induku uzobuya ithongo laleyo ngane izomangalela njengoba selimangalele nje lakumangalela kwalawa phethe wena uyabona ukuthi wenzani ngempela we dadewethu lo mfana odlala ngaye abantu abambethe lo mfana abakubhekile lengane yenzani sebemangalile kwabakini bayaphoxeka bathi lengane yenzani kodwa madoda awu lengane seyithembile yenzani njengendaba izongikhulumisa kakhulu ngempela kuningi ngizokuveza la na uzokuveza umlaleli ukhona lapho ngasekhaya uyabona mengabe nithandana nini babili nibambisene bakwethu kwazi ukuthi ingane osuku udlala

ngayo awathokoza amakhehla mbethe leyo ngane nezalo ziphethe leyo ngane we mtaka mama kunezinto othothi siba nazo inkinga singazazi qhama kanjani kanti siyakhohle ukuthi kunabantu esihlale ngabo sezikhohliwe siloke sibheka abanye abantu abangahlangene nenkinga ezikona njengamanje sithuke sithi wow usibani bani kanti nguwe uhamba udlala ngengane zabantu Amzenzi ngcono nami ungathi uqhawe uhamba udlala ngengane zabantu uhamba udlala ngobhuti ngobafwethu dadewethu ngithi hololo yenza umhla uphele awungashaya uvalo shintsha hamba ngendlela ezothokozisa ithongo lakhe liphila ku alikho happy alithokozile neze ngalento yenzayo Yazi lifuna amandla akho lifuna izithukuthuku zakho ngemvumo le abakhiphele yona ekhaya ukuthi hambe eThekwini uyozama bebengafa uthi hambo zama ngalendlela uzama ngayo uphume ekhaya ushungisa impepho ushungiselwa impepho wacelelwa wenzani manje Yini ungafuni ukujuluka? Yini ungafuni ukuthola into ezoba izithukuthuku zakho ngendlela? Nawu uziqhenya uthi ah, mathatha. Ngiyabonga Nkosi, ngiyabonga thongo lami. Ngifuna ukuyakulento ke ngingagigiyela ngiqonde ngqo. Kukuna lento othola ukuthi ke iyenzeka ngabe ke sen nomuzi nivusa umuzi cha sekwenzekile into efanele wavuka umuzi ngaba futhi niyajola umjolo wenu uyabona useriously ubheke phambili uyabona ukuthi akudlalwa la kunalento ke yenzekeke uthola ukuthi ke siyasebenza so 2 siyavuka sobabili ke nomuntu wami Uma sifuka uyazi ukuthi ke khamba khamba isikhathi uthola ukuthi ke izinto ke zihamba zigcine zingasabi njenga siqaleni uyabo mhlambe oyedwa wenu uthola ukuthi ke kukhona inkosi yami lese kwehla khona mhlambe useyami emsebenzini uvane kube eminyama kuleso sikhashana umunye wenu cha lisaphumile ilanga usakhanya umsebenzi wakhe usaloku khona njalo ngizoqala ngala ngowesilisa mse ngiya ngakunina ngoba sishaya indawo neyodwa kumna muntu Lutho Nanguke umnyeni wakhe angiqale kulaba nje asebenza into efanele inkosi yami Naku keke usuphelele umsebenzi ke umnyeni wakho inkosikazi mkakhe ekhaya usephelele umsebenzi umnyeni wakho okade umhlonipha kade umenzela yonke into esasebenza nawo njengoba usebenza njengoba usaqhubeka usebenza nje beungal shona ngelodwa ilanga ukuthi mnyeni wami ukuthi ngamagama amabi yabo kodwa manje senginamagama owashoyo owawungakaze uwasho esasebenza leyo nto leyo yimbi kakhulu igcina manje yenza lo muntu wesilisa azola ukuthi wayekulethelani kuleli gceke lo babo mkulu wena uyasebenza yena uphele umsebenzi usumthatha nomi kanjani ngisho noma uwenza into ofanele ngabe umenzela yona angazi ukuthi usuyaphushwa ungathi awusayenzi ngendlela owathi ujwayele ukuyenza ngayo ngoba nake ngasasebenzi ukuthi angisebenzi akusho ukuthi ungangihloniphi unganile ungabi nalutho kwamanje kwami kungakwenza ukuthi ungibone ngingelutho kwa phambi kwakho ngaleso sikhathi kusasa laziwa ngashintsha konke asibambisane muntu wami asibambisane inkosikazi wami omhle asibambisane imbali yami ekhethelo musu kwenza sengathi uyangihlonipha ngoba kunento oyigaqele mingabe ngisasebenza uyabona so ungazenzisi ngoba naku kusangihambela kahle ngakimi inkosikazi wami iba neqiniso kimi phila ngeqiniso unkosikazi wami kimi mbali yami yakhethe engayikhetha kweziningi izimbali ngicela ke kube imbali yami hlezi ke ineqiniso njalo iloku iqhakaze njalo phambi kwami ngobuhle bemvelo uma ke ungumuntu kubalekile ngempela ukuthi mekukhona osevukile omunyulele

Phela zonke izinto zime ngomumo zihamba ngohlelo. Uyabona? Uma wenze njalo, awu yonke into ke iyohamba kamnandi. Ngizama ukuthini ke lapho ngasekhaya, uma ngabe kukhona omunye osekumbhedela kulowo umshado wenu, angingabi khona nengqabane, angingabi khona ukubukelana phansi. Ngoba naku mina kusakuhle kuwe yasekuyabheda uyeka ilento ekuthiwa yipride mingabe izinto zisakhambela kahle omunye sekumbimbela kuleso sikhashana ngoba ikusasa awulazi. Uyazi ukuthi leyo nto ingayitest kuwe uma sidula ngokwethongo ingayitest kuwe. Yabo, uyatestwa wena ukuthi okay ake siimise lo ngoba ukhumbula ukuthi into oyitholile kuyona yakho yabantu abathile abaphila kuwe. Bamise lo bafuna ukubona wena ukuthi lo muntu lo ngempela mekanje uzokwenza kanjani uzobehave kanjani. Ngiyabona maningi ama test la abazokuthola kahle hle khona ukuthi unhlobo uyavivinywa. Yabo ukuthi ngempela wena uzokwazi ukumelana nalesi simo njengoba manje bowujwayele ukuthi benilekelelana nomuntu wakho. Yabo lona so uyatestwa lapho ngabe uyindoda ngabe ke inkosazana lapho ekhaya kulelo khaya ngabe uzoshintsha wenze ngenye indlela ugcina ungasabuye ekhaya ugcine sobuya ngesikhathi osithandayo ngoba naku benisizana manje akasakusizi so lokubala uthi awungeke naye befanele afake phela uyabona njalo oyibo ondla unkosikazi ondla ekhaya ndoda uyabona so asilizilungise lento enjalo. Ngoba ngampela kunama test abakhona empilweni yomuntu ngendlela thile singanakile kugcina kwenzeke ezinye izinto uma ngabe ungaqaphelile. Yizo lo mzansi leli 98.0 FM. Nani ke nisathandana niphemba lolo thando lwenu loke nje niliphemba nithi cha kusasa kumele ngampela ke kwenzekile. Kubalekile ke nani mntombazane ukuthi ungayi kumuntu ngoba naku ubona izinto anazo. Ngoba kuhamba khambe izinto kwesinye isikhathi zinyamalale nemsebenze seyikhona manje buye simiswe yabona okusho ukuthi uyoloke ngempela uhamba kuyoze kube nini yabona ibheke le yonto ukuze nawe uzoba nekusasa entweni eziningi yabona so nawe bafuz ibheke le yonto leyo uyabo ukuthi ngempela lengane oyithanda njengoba uyithanda ngabe ngempela uyayithanda yini njengoba naye itohoza nje izama ngabe ngempela uyayithanda yini noma uthanda le moto ehamba ngayo lentokazi uthanda lezinto enazo lentokazi ngoba kunentokazi ezisebenza kahle ezisebenza imisebenzi emihle imisebenzi eyaphambili ngabe nawe bafo ubheke lezinto zentokazi na bheke into enjalo ngoba ingozi ngelize thokoza ithongola leyo ngane uma wenza ngaleyo ndlela. Aphela ukuthi ngabe ngaphakathi kuwe uze kanjani, uze ngani kuleyo ntokazi. Mekuthi uze kabe, hayi awuzama ukuthi wenze ngenye indlela ngoba lizokushaya idlozi lalo mntwana kusasa. Ukuthi abantu abadala ke abalela amathongo, akunika indawo ende, utshethwe na hayi yo, ngiwinile. Ngesika de sukhohliwe ubheka abanye abantu kanti induku sebeyabuyisa sebeyagadla. Qaphela ke into yenzayo mingabe ke njwa lapha emjoleni ningadlalani kabuhlungu kanjalo nikhohlisane ngoba umbatha kwabantu ababili kujule kakhulu ngoba njengoba siphethe kunabantu abaphila emzimbeni ethu kwenzeke ezinye izinto. Qapheleke ukuthi awumkhohlisi omunye umntwana ngoba kunenkinga ezovela ekuhambeni kwesikhathi. Asiqikeleni leyo ndawo. Ungathandi umuntu ngoba umthandela imoto yakhe, uthanda imali yakhe, uthanda ingubo zakhe azigqokayo, uthanda yena siqu sakhe. Ngoba konke lokho okuthandayo kuhamba kwesinye isikhathi kuthi ukuthi kuma kancane. Kume kuma, usuyabaleka. Ayifuneki into enjalo kulona uthando ke lo, umdlalo lowo. Awumthandi lo muntu wobudlalela nje. Qaphela ukuthi ingabuyi ngawe leyo nto kusasa. 22 a minute past 2 ingamashumi amabili nambili imzozo lishayeleke ihole sibili kona umsazi wakhe izolo mzansi khumbula insuku zishumi nane kunhlaba kwizigulungwane zimbili namashumi amabili sithupha.

umthanda ngidishamo niyo yabo lo muntu odlala ngayo usuku dlala ngabantu abaphila kuyo uqobo qaphela ukuthanda izinto zabantu funda ukuzama nawe ngoba mina nawe phela sisaphethwe phela emakithi yazi ukuthi na usaphethe kwini nami ngiphethwe ekhaya mowazi kanjalo uyokwazi ukuhlukanisa izinto ngoluthando esuke sike sihlangene ngalo kosiza lokho sizingane ezisangaphansi komthetho wabazali sobabili yabo mesajola kusa umjolo uzazi ukuthi ikuphi lo sabhilo ungakhona usalandela muphi miphi imithetho ezokulawula ukuze ukhule ube isitshalo kufanele sikhule ngendlela emhlabeni uyayibola into enjalo so kunemithetho kumele uyithobele kini kunemithetho kumele uyilandele kini uyabona ukuze ke nawe uzoba nikusasa ikuqhakazile abakini ngeke baze bakudukise ngeke baze bakulahlise uhlala nje ngempela ke uthobela umthetho kamani ubaba nogogo nomkhulu mfowethu nawe dadewethu kini ukuphile lokho wazi ukuthi ngempela ke konke okuzuza udadewethu ke ngendlela yakhona ethokozisa ithongo ubuyele ekhaya balale bedlile ekhaya nabantwana balale bedlile ekhaya nawe bafuze uthi noma ke uyozama mfowethu khumbula ukuthi awuzameli wena njengoba uyozama lo msebenzi ophiwe wona kuwona wakho khumbula uyibambe lapho njengoba uyozama uyozameli kini uyozameli ukuthi ikhaya libe ngcono lishintshe isimo ke oshiye kuyisona ekhaya ekhaya ungalanjwa mfowethu usebenza ukhona mozoyibamba nje ngalendlela ukuthi njengoba uthole lo msebenza kuwona wakho unganyamalala noma yinini mangabe uzosebenzisa ngendlela engafanele noma uzowuthatha noma kanjani utshetho wakho balekile ukuthi into onikwe yona ophathiswa yona uyihloniphe uyisebenzise ngendlela ke enobuhlakani ukhumbule ukuthi eyi ngiphiwe lo msebenzi uNkulunkulu sangangimisa kulo msebenzi mngabe ngingawuhloniphi mina ngokuziphakamisa ngikhohlwe abantu bakithi ngikhohlwe abantu okumele ngempela ngaba ngibakhohlwe abayokwazi ukuthi bangimele kusasa uyabona into enjalo basophe into enjalo abantu bakini babalekile umndeni ubalekile noma kufika izikhathi ezithile siyasi imndeni sibe singaboni ngasolinye kodwa umndeni ubalekile uyabona ubalulekile ngendlela eyisimangaliso na into engifisa ke ukuyibuza lapho ngasekhaya ngiyabona sebebhale lapha abaphawulayo na intombi nalisoka okay angifuni ukuthi ubani nobani ngifuna ukuthi ngithi intombi nesoka okay oyedwa wabo mhlambe kulaba ngingabushubulile uyasebenza na uyasebenza kodwa manje mhlambe ngaleso sikhathi wena kwakho mhlambe lo muntu ngiyacikizela ngingisho ukuphubulile uma sekufika isikhathi sokuhola oyedwa wenu ahole uyayiposa njalo imali makuphele inyanga oyedwa wenu ngifuna ke sambelana ka uma ifika inyanga mesethi lo thandana naye ngicela ungiboleke imali engaka uma soholile mesethi oyedwa kwenu wenu eyi uyazi na ukuthi njalo ngenyanga ngiphathisa imali engaka ekhaya. Ngicela ukuthi ngiqale ngasekhaya. Uma esetho yedwa wenu, awukwazi ukuqala ngasekhaya. Ngingumuntu wakho. Ngikhuluma ngentombi neso, ngifuna sakhani la. Umbuzo kuzowuzwa. Angikwazi ukuqala ngala ngigcine ngekhaya. Athi lo, awukwazi ukuqala kini ugcine ngami. Yabona into enjalo. Ufuna sakhanini la asitshelana maphosiso siya sifaka lento iqiniso ezophilisa umuntu singavunani siyakhala kahlehle ubani noma ubani ofanele uqale kubona kulothandana naye kunalaba kini ngifuna nje sikhulume iqiniso njengoba linjalo ukuze umuntu ezophila qonda ukuthi ngempela yebo ukhona obalekile kodwa ngeke azadlule usibanibani noma ngeke azadlule ubani ethande engathandi ikuphi la okumele uqale ngakhona ukuthi cha umuntu wami angiqale ngiphasela ugogo le mali mse ngiyabuyela kuwe adu awukwazi qala kimi gcine ngekini ufuna silungisane lapho ikuphi kokuyikona kona uqale ekhaya ugcine ngesithandwa sakho khuluma ngesoka nentombi njalo uqale ekhaya ugcine ngesithandwa sakho
noma uqala

endweni sakho ugcine ngekhaya. Na ke ekhaya abalambile fanele uposa imali phela inyanga. Fanele uposa imali. Lo kuphela kwenyanga wena ukhetha ukuthi hayi uqale ngomuntu wakho ugcine ngabakini. Ikona kuphi okumele la uqale ngakho? Loku uthu. Asiyibekeni lento siyikhulumeni ku 0638208448. Siyakhana ngeqiniso. Uma ungasho ngendlela asho ngayo, noma uyasho ngendlela asho ngayo. 0604807164 noma 0638208448. Uqala ekhaya noma uqala ngomuntu wakho? Ngeke ngisho kubulile ukuthi kanjani. Yabona into enjalo. Siyazi ukuthi mesithandana kunothando luba khona. Kwesinye isikhathi lube khona ngoba nawe ngiyasebenza. Kwesinye isikhathi omunye akuthande nje ngalo ukuthi ngoba nawe usebenza unemali uyakuthanda nje. Yabona? Yabo. So ikuphi ke la obele uqale ngakho? Posa imali ekhaya noma angiqale ngomabhebe ngesweet lam lomkhuhlane. Nginike lento eliyifunayo, ngigcine ngabasekhaya. Ikona kuphi la? Noma menginamandla ayibhalanse lento ngala nangala. Yikona kuphi la? Siyazikhulumela nje akekho sodwa ushaya eceleni sonke siyazikhulumela sibheke phambili kodwa kuba ukuthi siyakhana ngeqiniso sibheke phambili 0638208448 lapho ngasekhaya ku WhatsApp line noma 0634807164 kulungile ake ngithathe la uthi makhulukhulu ngikhona ngikulalele mtakama inamandla inkulumo zakho kakhulu mfo wethu. God bless you. Oh, thank you very much. Noma igama lakho ngingaliboni. Uthi munye lapha makhulukhulu, ngiyakuzwa mina inamandla. Ey, wamankonyana akha namandla kanye uyabona fit lo muntu lo. Uthi ke leyokubonga siyabonga kakhulu amazwi akho asakhayo. Ngihleni nawe mfethu uThembelihle Vilakazi kwaMashu lapha ehostel. Awu madoda Msifi. Ngiyabona lapho ke ehostel amtakama. Ngiyakubona njalo kehla la. Ngiyabona singikhehla la. Hey, ungangishaye. Dadewethu, ungangishaye. Mm. Ya, ikuphi lo ufana uqale khona ke manje? Vilakazi. Nangumbuzo uqala ekhaya noma uqala ngegoma yifosho zakho goma yithululo wakho ukuthi no mabhebe bamba la ngizokugcina ngabasekhaya hayi noma uzothi ima kancane mancane sweet lam kumele ngihambise imali ekhaya ngibone ukuthi ekhaya khamba kanjani mase ngibuyela ku awunalo yini kanti kini ngiyasikhulumela nje na nawo uzosubekela kwakho umbono yabona into enjalo lungile. Ngiyabathatha laba sebengena manje uTloya Mkhulukulu ukhuluma indaba enkulu abantu abaningi bashayayo uthanda abantu abaningi angazi noma libagcina libavala umqondo yini kusho umlaleli uthi ke ngizozibiza ngoanonymous uthi into ebalekile makhulukulu kubalekile ukuthi uma umuntu wazi ukuthi ikuphi kumele uqale khona ukuze inzo zakho zizoya phambili. Qale ekhaya, hambisa imali ekhaya, ugcine mengabe umfana, ugcine ngentombi, mengabe intombazane ugcine ngesoka. Hambisa imali ekhaya kuqala, kuthokoza ithongo lakho. Okay, yakuzwa madoda. Yakuzwa mina ubalo uMs Dlamini lapha eMlaza kweNkulu uthi mina ngiyuMs Dlamini uthi ke kubalekile makhulukhulu ukuthi iqiniso silisho ngiyintombazane mina. Ngeke mina umuntu wami ngithanda naye ngidlale ngaye ngale yondlela ukuthi akaqale ngamakhohla abantu baku. Uthi kubalekile ukuthi uma umuntu uzazi wazi ukuthi kuphi la kubaleke ngakhona. Kungeve ukuthi lo munye akabalekile kodwa yazi ukuthi kumele uqale ngakuphi kuqala. Ikuphi lo ngampela ke othemu uphuma wathola izinhlanhla zokuthola umsebenzi owutholile noma thola ukutholile njengamanje. Okay madlamu suthi ke qale ekhaya ukuze ke izinto zakho zizoqhubeka zonke zikhanyele. Okay uthi ke lapha ya uxolani gwala awusuka nemadoda mphephetha uthi ke uxolani gwala uthi qale ekhaya makhulukhulu. Okay uthi ke umphephetha ugwala lapha uthi ke cha kubalekile ukuthi ke gcina ngentombi qala wondle ekhaya qala uhambise inkece ekhaya bathokoze ekhaya kube kuhle ubuye ke uzojabulisa ke umuntu wakho lowo kwala mfowethu yakuzomkhulu ubalo uthi sawubona msakazi nethimba lakho
uthi ke ikhaya liza kuqala. Kodwa phela kumele ibalansise njengomuntu omdala. Okay? Uthi ke okay sibhale izizidala izathu zozishwa zinjalo ke. Uyaqala ngqa kulalo umsakazo ke lo nokukomenta uthi ke it's maringi ring. Hala mangisho kahle yini? Uthi ke it's maringi ring from ke sub 5. Okay? Uthi ke cha makhulukhulu ikhali zaqala kodwa phela kumele ke ubalansise njengomuntu omdala. Okay? Umbono wakho umlaleli lapha ekhaya uMaring Renga from sub 5. Okay? Uthi ke kulungile aqale ekhaya kodwa phela balansisa na. Okay? Ubalwa uthi makhulukhulu ngiyakuzwa mina ekseni. Uthi ke into ebalekele nayo yonke emkhulu ikhaya mfowethu. Hayi ngoba engabalekanga umuntu wakho lo othandana naye ubalekile naye. Na uzomnike sakhe isikhathi kodwa yazi ukubalela kwekhaya kuwe ngoba ila uphela khona kusasa ungalibalekela ekhaya kodwa igcine niyophelela khona. Okay yakuzwa bela la ukasalike lapho kasekhaya ikuphi lo mfana uqale khona uma usuholile nanga umuntu wakho na udinga ukuthi umncede uqale ekhaya uhambise ekhaya imali ugcine ngomuntu wakho noma uqala kumuntu wakho ugcine ngiyekini. 0638208448 0604807164 ikuphi lafana uqale khona lapho ngasekhaya lungile izolo mzansi 98.05 ekadla kadla umsakazo mphakathi ngoba cha laba sebengena njengamanje lapha ya uma ngibuya la kwintaba yase Dubai bethu nyama.

bakwethu lengoma le usukumnyama yabasedubai ngempela ekhaya sesibulawa indlala yimajoda yabona amacika kithi ayabhala into ephilayo hey busisa bonke amacika kithi ningizema Africa wabusise njengamaphimba amtoti anokuphila athi mingabe ke bephimisa bakuphimisayo kuzwakale ngempela uzwe ngempela ukuthi cha inhliziyo yomuntu ke iyathinteka ngempela iyakheka iyaqhuquzeleka kuba naleyo nto nje ayi niyabhala ngani zakwethu uqhubekani uNkulunkulu nje anikhanyisele njalo babhale maciko maculi bakithi hayi niyabhala nganiza kwethu into abaseDubai le uthi ke kumnyama ngempela uma ikhuluma le ndaba ebheka ethinta ikhaya uyabona ukuthi ngempela ke ezoveza nobaba ukuthi ubaba useyidlalile yakhe indima ekhaya engiyithanda madoda nayi ingoma useyidlalile ke nendima ubaba uyidlalile yakhe thina ke siyingane iyipi le ndima esiyidlalayo ubaba sengasekho eyidlalile yakhe wenza okufanele kuleli khasi bangaka nje ubaba yo, jini betuna. Yee, matot. 15 minute to 3. Isikhathi sakho njengamanje. Right, ya, indaba enkulu. Ngampela, uqala kuphi? Uqala ekhaya. Noma ke, uqala kumuntu wakho. Okulungisayo. Na ekhaya, fanele ke uhambise impuphu phela ekhaya. Balambile. Nangu nomuntu wakho ngala. Uthi cha, baby. Ongizame phela. Ongizame noma ngu-5 la. Oh, 1,000 phela. 5,000. Oh, kahle, ungizame. Uyabona. Ay, no, angiqala ekhaya. Uyabona. Athuthele kumuntu omunye kathuthele. Hashito ungithando wena. Awungithando, uqala ngekini? Yabo so uziningi lezi zinto enjalo. Uyabo so ya. Uthi ke la Bhungane usifiso Mkhize lo hawukhabazela. Uthi ke usifiso ke Mkhize lona uthi balekile le ndaba. Kodwa ngithi mina qala ekhaya. Ya. Ey. Ya ne. Asiqale ekhaya nganza kwethu. Na kuyashiwa. Kuthiwa ke qala ekhaya. Dina ungasala. Uthi aqale kuphi? Qala kuyithemba lakho leli icelela kwakho. Qala kubhebi. Kuphi nofana uqale khona. Gcine ngekini. Anga ubhebi ufuna into ayifunayo. Ufuna uqala umkhiphe. Nika izinto azifunayo or gcina ngokumkhipha. Gcine ngomnika lento ayifunayo. Hamba ekhaya. Usukho makhulukhulu ngiyakuzwa mina inamandla kakhulu lenkulumo futhi ke yinhle ngendlela esimangaliso ngoba kunabantu abangakuboni ukubaleka kwekhaya abaningi qhawe ngicela ungazisho abaningi qhawe baqala ngalabo bathandana nabo bagcine ngamakhaya abo uthi ke umlaleli lana uthola ukuthi ke qhawe okay usemnikileke lo muntu wakhe ayisekho imali afana ayisekhaya uyayibona uthi ke mase ingekho imali ayisekhaya usiyafonelwa ekhaya kuthi waphela hawubuthembisa ukuthi uzophathisa phela ukhumbule phela unabantwana la ekhaya umuntu ke soyophosisa ke aphosiseke asiholanga nginezikweletu eziningi

ujumane balethe balethe balethe abankundlwane inamba yabo ngibafaka ebhukwini labangcwele abagcwele basenayo indawo ngiyabadinga balethe balethe nazo lezo zibazenyameni sokhuleka ndawonye siguqeba umnyameni sithi siyacela nkosu uhambele ngakithi nathi siyafisa ukufakaza njengezishoshe ezasukunyiswe egameni lakho esixukwini samehla imbuka eminzi akekho noyedwa waba nemizamo yokumhlenga ngakho phambi kwalesi sibane siguqile siyakuncenga noma bezama ngemali imiphefumulo yethu ukuyithenga kodwa mesavundla kwesakho kungcona kunqabe sona isibeletho wena kuphela nkosi owahlula izi lomkhunkulu mhlala ithi ngiyopheka kuqhakaza unongidi waphika noma sebezama ukumbisiza sokwakha amaphutha egameni lami wathulisa ngisho wezifo egazini umsindo ngakho siphendulele sibane siqaqa amafindo

Njengoba nje ubona bonke abaparticipatile ke ababebile ingxenye yohlelo ngokubhala nabakhona behlele ezweni ukuthi ke abanalo idatha elanele noma banalo idatha ngaleso sikhathi engizokushiya nako njengamanje mina sengideda qale ekhaya mntakama ondle ekhaya dadewethu ondle ekhaya mfowethu uma usebenza lo msebenzi onawo njengamanje lo osebenzayo kuwona wakho leyo moto onake yona yakho njengoba lokuthi imoto yakho uyaphosisa kuyona yakho uyithole ngalabantu abakuphenga lo msebenzi injalo nje indaba okunye kubalekile siyazi ke singabantu ke bazama emhlabeni kamvele kuqala siyazama izinto azihlangani lokuthe uyahlanganisa lutho luthela qhubeka nokuzama ngalahle ithemba wena usuzamile ke ukukhanyela kunabantu okuthola ukuthi meso sekuphumelela ngakuna kunamagama abalo ke bewesho kona ngemahle ngoba naku ke sekubonakala ke indlela yakho enokukhanya wena okwakho nje qhubeka mntakama ubambe lele kulokho ngokubaza abanye abantu ungawukhohlwa nomndeni wakho uye phambili noma bangathini abantu wena nje bheka phambili uyazika abantu ukuthi ke bayafuna ukumphazamisa umuntu obheke phambili wena nje bheka phambili njalo ungakhathali ungaphela amandla njalo indaba mina ke dedi inkodla sohlangana nje lapha yange sonto ekuseni laba sobe sithi khona izwi lokusa ewona umsakazi wakho ke izwi lomzansi mina ngithi nje kuwe uNkulunkulu akugcine njalo phuma hlakhulu lapha ngomoja phu ethi ke ikhonkothe ehambayo zikhonkotha ke ehambayo ke shuthi imoto kulungileke ushize incanga bye bye khona ubabucwezi soba nawe kona umsakazi izolo mzansi.

qhawe ke hadebe uyena obekade suka kulesi sigqiki ehleli ke esigqikini sodlana njoba ke udlame lona lizoshoyina noma kanjani ngehora lesi 2 nanga le kwalolo kulabo kokuyiholiday kubo sele kunamukela abafethu wami ngakhohlwa saqhubeka nayo indaba yenkonzo yomusa ngikhona ke namhlanje ngikhonela wena ma ukhona nawe lapha eofisi woza ngikubeka izandla wena ofisa ukubona umusa kaNkulunkulu kule nyanga ka 5 kuyinyanga ye grace so namhlanje ngikhona eofisi kananga le kwaloko ke ntambama silaphana eShongweni Dam edamini lapha kwesikabhi

Sibona ukuthi no imvula iyana. Kanje sengikhabuzela nje kwathi ngabo half past 1 bese ngivele sengiphuma ngenzela ukuba ngagijima kakhulu ukuze ngifike ngiphila la. Ngoba basakhona bangidingayo. Ikhathe wena mntanami ungakhohlwa yilabo abasakudingayo. Inkinga yethu sikhathazeka kakhulu ngalabo.

ngesikhathi ke obone ngazi noma ngabe u WhatsApp or a SMS kwabukeka ngazi ukuthi ubabucweza ufundile ngalo lolo suku yobona ngalo ungene emkhulekweni special prayer uwenze phakathi kwamabili ngo 12 uwenze for 3 days for leyo nto ozobufaka isicelo kuyona ngikuthembisa ukuthi kulezo insukwana nje eyintathu uyobona ukuthembeka kaNkulunkulu enye ke inombolo yasehhovisi lami kulapho abazokwazi ukungibona namhlanje u 031 065 0361 031 065 0361 nangale kwaloko ke ngicela ukwamukela nina-ke bafowethu bami ku-TikTok yebo

emu anyonyobe bafwethu bami ebusuku. Lapha ku chapter 3 wencwadi ka John. Uma efika ku Jesu uthi, Rabbi, siyazi ukuthi ungumfundisi ovela kuNkulunkulu, wayemvuma emakhoneni. Siyazi ukuthi ungumfundisi ovela kuNkulunkulu ngokuba akakho ongenza lezibonakaliso zenzayo uma uNkulunkulu engenaye. Weba futhi khona izinto njengoba sikhuluma ngale nyanga yomusa, khona izinto ezenzeka ngoba umuntu enoJesu empilweni yakhe. Asethuki masibona kade bengasebenza iminyaka bethola imisebenzi makushintsha impilo zabantu ngoba labo abakuJesu bakwazi ukwenza izinto ingqondo yomuntu engahluleka ukuba ikumumathe. Uthi-ke uNikodemu mayifika ebusuku uthi-ke siyazi ukuthi siyakuvuma noma sikuvuma emakhoneni. Uthi siyazi ukuthi ungumfundisi ovela kuNkulunkulu ngoba akekho ongenza lezibonakaliso zenzayo uma uNkulunkulu engenaye. Izwa ukuthi uJesu uthini. UJesu waphendula wathi kuye, ngiqinisile ngithi kuwe, uma umuntu engazalwa ngokusha, webafowethu, ziyolunga into zakho mhlazane wazalwa kabusha. Ngiyayibona leyo yokuzalwa uma wakho, nami ngazalwa usoso, ngazalwa untomzonke, kwaba ukuhlangana kukasoso nontomzonke, kodwa kwabuye kwafunakala ukuthi mase ngikhulile, ngiphinde ngifune lokhu kuzalwa okutholakala ngoJesu bafowethu. Ngoba uthi uJesu, ngiqinisile ngithi kuwe, uma umuntu engazalwa ngokusha ange ubone umbuso kaNkulunkulu. Akakhohlwa, ngeke awubone. Uyoze azalwe ngokusha. Yebo, kona mntana namse uzaliwe, kodwa khona into esele. Yiyo lento ohlale njalo ubona ngathi kunento esele. Ngisho ungabalekela otshwaleni uphuze ulale, mawu suphaphamise uwomile futhi. Leyo ndawana igcwaliswa uJesu kuphela. Ingakho nabanye athi umuntu uma eyitshela ukuthi maye eqomile benendoda kuyobe kuphelele, kodwa khona lapho omunye uze kuthiwa hayi ugcine echithile. Omunye obabukela kude azathi kodwa uchitha kanjani lona bakithi indoda yakhe imphethe kahle kanje. Yingoba leyo ndawana ngeke ivalwe ile ndoda yakhe ngemali yayo, indawo evalwa nguJesu. Impilo yomuntu igcwaliswa iphelele ngoba sekufike uJesu empilweni yakhe. Akekho umuntu ngakuphi imali engakanani, kodwa lesi sikhala siyoloku sikhona. Noma ungaphuza utshala udla idakamizwa yothi seyiphelile egazini, kukhona lesikhala lesi esigcwaliswa ukufika kaJesu empilweni yomuntu. Bafowethu, uJesu isidingo. Abanye babezitshela ukuthi bayoba nokuthula uma bengathola imizi emihle emikhulu, bahambe ngeyimoto abazifunayo, kodwa noma kunjalo khona into esele. Angaze nahlangana nomuntu athi omunye ngoba unonkosikazi omuhle nje futhi unezingane ezinhle, nonkosikazi wakhe uhlale emposta, bahle labantu bobabili, ingena kanjani pho indaba yechithi? Webafowethu, lezo zikhala ezinjalo sivalwa ngokufika kukaJesu. Abanye bangaze bathathe ngisho isithembu. Akusona esingavala le ndawana. Le ndawana yabekwa uNkulunkulu ukuthi iyovalwa mhlazane kwafika uJesu. Angaze nahlangana nengane ekuthiwe ngoba kubo bamnika yonke into, kuneyimoto kubo, kunemali, uthola yonke into ayifunayo, uphatha imali enkulu noma esikoleni, kodwa uze ukuthi uyantshontsha noma kunjalo. Akayiyekile yokuntshontsha. Noma kunjalo futhi usanemikhuba eminye ayenzayo, kodwa kubo uthola konke. Kwenzekeni? Lezo yikhala enjalo zivalwa uJesu. Uma umuntu engazalwa ngokusha ange ubone umbuso kaNkulunkulu. Wemntanami, noma ungahambela kude noJesu kodwa uyamdinga, kuzohamba kuhambe impilo ikubambe ikubuyisele kuyena. Uyangizwa webackslider? Wena owakhomba indlela wabuya wabuyela emuva. Ngeke ukuthole ukuphumula. Ukuphumula kutholakala ngoba umuntu esefike kuJesu. UNikodemu wathi kuye, umuntu angazala kanjani esemdala na? Angangena ngokwesibili esiswini sikanina azalwe na? Uma-ke lento-ke ibuzwa

umfundisi uyabona ukuthi nawe awudideki mawubona omunye umfundisi umuzi ukuthi hayi ayikhona la alifundwa izwi nje le ndoda yasheshe yagqokiswa nje i-empty ayinazwi ayinalutho yathola isikhundla ingenakudla uyizwe nayimile impela ifake ukholola impela nomjivo ofana nowami ithi sonke siyazama wabona lapho-ke mntanami athi sonke siyafuna athi akho kusindiswa sanyathela iy'ntuthane waqonda-ke emntanami ukuthi akakahlangani nojesu masuhlangene naye awusho ukuthi sonke siyafuna ayikhona sonke siyazama unkulunkulu ekubeke phambi kwabantu gcina ngci ukusho leyo nto gcina ngci ungaphinde uyisho leyo nto uyasiphoxa ma kuwukuthi nje umele ujesu ufike emngcwabeni kugcwele abantu abantu begcwele iholo befuna ukuzwa ngojesu uthi wena sonke siyafuna sonke asazi ugqokile enkunzi ayikhona ukholola impela ithambo limhlophe emqaleni ungazodlala ngami zilenge iphambano uthi sonke siyafuna hayi ayikhona ungadlali ngathi ufake ingubo yazaba nenkanyezi uthi sonke siyafuna sonke asazi hayi ngeke ma kufika ujesu kuba nokwazi mazodlala ngathi uhola abantu nawe awazi uzoqhathanisa umsebenzi omkhulu kangaka kajesu ngokunyathelwa kwey'ntuthane uthi akekho umuntu ongasindiswa kusanyathelwa iy'ntuthane le nto kajesu wena uyiqhathanisa nokunyathelwa kwey'ntuthane ayikhona ungazodlala ngathi inkulu le ndaba

kodwa ke uma lento ke bafowethu bami isadida uNikodemu engumfundisi engayazi le ndaba okuzalwa kabusha ungathuki makhona nabanye abakhona nje nabanye abangilalele manje abasakhulumiswa kwezingane kufanele ngabe basebudodeni obupheleleyo kodwa ubone ukuthi basadla ubisi basadla nestam noma bengamadoda aqinileyo yebo bahlezi phambili etafuleni bami khona epulpit kodwa bayazwakala ukuthi basadla nestam abantu be purity laba until kuze kungene uJesu avuse ubudoda obupheleleyo Nokuthi wazi ukuthi uNkulunkulu ukubekile ukuze ube ukukhanya. Yabona maselimbulwe kahle ivangeli yobacela khona ebandleni uthi hayi ngabona impela uhlambe nabuka nje indlela enginomzimba ngayo noma indlela mhlawumbe enginesihluthu ngayo noma enginentshebe ngayo nasenithi hayi ani ngihlalise phambi ngicela ukuyohlala emuva kuningi kusafanele ngikufuni sheshe nangifaka phambili nathi angishayele incwadi ingakabi nazo. Ngoba uzovela masuya phakathi kwabantu ukuthi akukhonto la izingubo nje zodwa la nomzimba nje nesisu nje kuphela kodwa kholutho la akahlangananga lo muntu noJesus

Manje ke uNicodemu noma wayengumfundisi kodwa bafowethu. Wayengayazi le ndaba yokuzalwa, wayijabulela nje ukuthi ke uzalwa kaNicodemu kuphela. Kanti kwakusafanele aphinde azalwe ngoJesu. Uthi ke uJesu ngiqinisile ngithi kuwe uma umuntu engazalwa ngokusha angeubone umbuso kaNkulunkulu. UNicodemu wathi kuye umuntu angazalwa kanjani esemdala na? Ubani njalo lo umfundisi njalo lo buza lento. Futhi wanyonyoba lo wafika ebusuku. Waya ebusuku kuJesu ngoba wayengafuni ukubonwa abantu ukuthi akazi. Eli Bible liyasitshela ukuthi kwakukhona umuntu wakubafarisi uNicodemu igama lakhe isikhulu sabaJuda. Umuntu wakufanele ngabe uyazi wayingazi. Manje uzwa lo mbuzo wakhe ukuthi unobungane obungakanani. Umuntu angazalwa kanjani esemdala na angangena ngokwesibili esiswini sikanina azalwe na? Hayi ngisho ubukhosi umfana wami wayengekayisho lento. Wayengeke nje ubukhosi mezwe nje uJesu ethi bukhosi umelwe ukuzalwa kabusha. Bese ubukhosi athi usho ukuthi kusafanele ngiyongena futhi esiswini sikamama, wayengekayisho lento ubukhosi. Le ndaba yalabo Nicodemu abangazilutho kodwa basemandleni ayikhona.

angangena ngokwesibili esiswini sikanina azalwe na. Waphendula uJesu wathi kuye, ngiqinisile ngiqinisile ngithi kuwe, uma umuntu engazalwa ngamanzi nangomoya angengene embusweni kaNkulunkulu. Uyaqhubeka uJesu uthi ke, lokhu okuzelwe inyama kuyinyama, nalokho okuzelwe ngumoya kungumoya. Ungamangali ngokuba ngithe kuwe nimelwe ukuzalwa ngokusha. Umoya uphephetha lapho uthanda khona, uyaluzwa udumo lwawo, kodwa akawazi lapho uvela khona nalapho uya khona. Banjalo bonke abazelwe ngumoya. Nikodemo waphendula wathi kuye, lokhu kungenzeka kanjani? Ngicela ke uzwe ke uJesu esemdalula uNikodemo ukuthi uyisithutha esingazi. Angithi uNikodemo ugcina ngokubuza ukuthi lokhu kungenzeka kanjani? uJesu waphendula wathi kuye, wena ungumfundisi kaIsrayeli, awukwazi lokhu na? Wamangala uJesu wathi, le ndoda yazi kodwa ibiyisikhulu samaJuda. Baleka ezihlalweni ezingaphambili mawubona ukuthi awazi lutho. Hamba uyofuna ubuso bukaNkulunkulu, ufunde izindlela zikaNkulunkulu. Ungabaholi abantu ungaqalanga wakhiwa, wahlangana nenkosi one on one. Wena ungumfundisi kaIsrayeli, awukwazi lokhu na? Ngiqinisile ngiqinisile ngithi kuwe, sikhuluma esikwaziyo, sifakaza ngesikubonileyo, kepha nina anibamukeli ufakazi bethu. Namanje kusanjalo, basenjalo kithina noma sibatshela leli qiniso. Sikhuluma esikwaziyo, sifakaza ngezinto esizibonileyo uJesu ezenza, kodwa nina anibamukeli ubufakazi bethu. Nangi nitshelile ke komhlaba, kanakholwa. Ningakholwa kanjani koma nginitshele kwasezulwini?

Manje ke ingakho ke kwafuna ukuthi ke bahlangane kuqala ngaphambi kokuba uJesu anyukele ezulwini ukuze bagcwaliswe ngamandla kaMoya oNgcwele. Ngilalela ngithi ngiqaleke ngokuthi nginifundele ukuthi kwakubalulekile ukuba le number ka-12 igcinwe. Njengoba uJudas Iscariot wayesewe waze wagcina ezibulele emva kokudayisa ngenkosi. Kwafuna ukuthi ke kukhethwe ke omunye ozokwenza ukuthi kube nale number ka-12. Eyinumber futhi e-prophetical. Inumber ka-12. Cishe ngichazela ngo-December ngayo.

ngiyakholwa ukuthi ke ufundile okuningi namhlanje akubusise uNkulunkulu ngibonga kakhulu nokulalela kwakho kufike ke esiphethweni salolu hlelo mina ke nawe ngikholwa ukuthi sesuze sihlangane nini no ngesonto yebo ngo6 nangale kwaloko laba fisa ungibona ngikhona ehovisi anibusise uNkulunkulu bafowethu bam ngiyabonga mina asiye kwaMash Avante Jerusalem. Uzame ke liqhubeka nawe njengamanje. Uzosipha uzosinika indaba kuqala.

Ni sina futhi ngithi kini uma babili kina mhlabeni bevumelana noma ngaluphi udaba abalicelayo.

0: Ngaphambi kokuba siyoceba lenkinga enkosini siyoceba lesimo sizosiphosa sizophohla sizophosa lomthwalo sizophosa lomgodle siuthweleyo ake sithu kuya ngapha kunengoma engikuphathele wena emnandi lana ithi esimakade wena ongusomandla izizwa zonke ziyavumelana zithi ehe uJesu inkosi
1: uJesu oyinkosi
0: Umlungisi wakwaDube osho kamlandi kangaka. Eh, pa simakade wena ungusomandla ekuseni.

Sikuchuma kamnandi kanjalo emsakazweni wakho izwi lomzansi ku 98.0 ngaso ke lesesikhathi mawusana ngene endlini asikubingelele sikwamukele emsakazweni wakho owulalele ngalesesikhathi manje kuba lesine nje sisuke sikuchima ngalolu nyawo inamandla kwenza konke ngaye ongqinisayo ngayithola leyo ncwadi kwa sefilipi ngithi abasefilipi 4 basefilipi besine bheke lapha ko verse 13 12-13 uzoyithola le ncwadi ethi nginamandla okwenza konke ngaye uKristu Jesu. Angeke siye kuloyo othi nginabo ubufakazi mina Sindi ngengambona uNkulunkulu engithwala ukube wena uNkulunkulu bowungenami. Kuba wena Nkulunkulu bewungenami.

0: wazi ukuyigeza namhlanje uyakwazi ukuyifunza ngoba uNkulunkulu wayeseduze kwakhe. Umakapho kaBingwa Mashu, ngiyabonga sisindile.
1: Amen. Isithandwa sami inhle inkosi ithembekile esike yayiveza emndenini wakho yenza isimangaliso. Wasithathe nangomunye umlaleli sizwe ukuthi uthini sawbona.
2: Sawbona.
1: Ninjani?
2: Injani akho?
1: Siyaphila sithando njani wena?
2: Ngiyaphila sithando sami thandicela intuzuma akwaphakathi sibusisa ntombazana.
1: Amen.
2: Hey wasibusisa lo mlaleli ekuseni izinto zimanje. Hey bafethu ngeke ukuthi ukuthi ukholwa uNkulunkulu. Hey uNkulunkulu uyaphendula. Bona ngami inkinga engakanani yazikhona umfana ngithinte ekuseni wathi umndeni wakhe uthanda ungezwani ngenkathi baphelele umsebenzi. Eh ngayicabanga mina fine ukuthi ngingabhekana nalenkinga kodwa namhlanje yilo ngikhulekile. Ubumnandi obunamhlanje sifonelana ekhaya ukufeni nantambama onenkinga athi oza kumina mntamanga ukusize kube ngathi iphupho 25 years inike into phambi kobuso bami ngakwazi kwenza lutho ngingakwasifungene egcekeni ekhaya kodwa namhlanje ngimukelwa ngendlela eyisimanga angezanga buthi nganginokuthi wena Nkosi nginokuthi wena Thixo wena oyiphendula waphendula na nobani nobani uma ubiza uNkulunkulu uhlala kuyena ngeqiniso ayakuphendula.
1: Ngiyakuza sithandwa sami.
2: Ngiyabonga
1: ngiyabonga ngosuku lwenhlupheko uyabaza abaphephela kuye.
2: Ucabanga uzasinenga ukuthi asimkhumbule ngensuku ezenhlupheko ngomthetho futhi umkhumbule noma kukuhle kodwa ngoba wayesinxenxa uthi ngikhumbuleni ngcono ngeyinsuku ningibize ngezokuhlupheka.
1: Ngiyakuza sithandwa sami siyabonga siyabonga mamthandi. Umlaleli usibhalela uthi mina ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu yebo angisonti kodwa ungenzela iqiniso ukuhamba kahle endleleni yami yokuphila uthi ke nokungayeki ukuzama uNkulunkulu uyamkhumbula umuntu ozamayo mina ke angikhathali ungathini hlala nje uzama umbizo uNkulunkulu yezwa. Siyabonga kakhulu akabangisazisha igama lakhe. Siyabonga kakhulu ufakazi bakho. Siyawuza umyalezo, umyalezo wakho namandla. Ngalesi sikhathi asithathe nangomunye umlaleli bese sigijima siya ngasemakethe. Uthi ke lo mlaleli osibhalele ngalesi sikhathi sawubona Masindi, ngiyamaza umhlengi wami uma nami wathwala uthi ke ube nami wangithwala ngeqiniso wangiqinisa ngidlulelwe ubhuti wami uthi ke waba nathi besingaze somfihla kanjani kodwa wayiveza uJehova. Ngiyambonga kakhulu sisa bakithi siyabonga sithandwa sami kulungile asiyeke ngapha ebese sibuya kumsakazo wakho 98.0.
3: Khangisa ngebusiness lakho ngamanani aphansi kwizwi lomzansi FM. Sikhona singumsakazo wakho womphakathi ukukulekelela. Phuthuma uzokhangisa kanye nathi. Ukungakholwa ubobuza nabanye asebephumelele ngenxa yokukhangisa kulomsakazo ungacondzi phansi. Izwi lomzansi lihambisana nephakethe lakho. Ngakho ke enza isiqiniseko sokuthi business lakho liyaziwa. Xhumana nathi ngokushesha ukuze lichume ibusiness lakho. Sithinde njengamanje kule nombolo 067-105-3988 kumbe ku 031-309-1705 okanye ku 064-519-8675. Izwi lomzansi, yizwa umehluko, yizwa umehluko. Izwi lomzansi, yizwa umehluko.
1: All right, ke sihlabela phambili emsakazweni wakho isilomzansi. Khona umlalelo sibhalele la. Yasibheka umyalezo wakhe uthi ameni mashezi nabalaleli bukhulu bufakazi ngomhla ka 5 March. Ngabhala ngicela ningikhulekise ukuba umntwana athole umsebenzi ngoba ngangizogcina komunye wemsebenzi engiyenzayo ngomhla ka 11. Uthi ke mashezi wagcina ngowami umyalezo wakhuleka phezukwawo. Uthi ke ngaze ngakhala kutheke mhla ka 9 ngafika ngathi

0: Sanyakaza sayoni ngaso ke lesesikhathi 12 minutes before 12 emsakazweni wakho ke asigijime futhi siyoqalaza nangomunye umlaleli nje uthi ngiwabonile amandla kaNkuluNkulu amandla kaJehova ngawuthola umsebenzi ngiyethemba ngizolakha ikhaya lakithi uzakhela kwaMpanza ubakithi uswele uDonda uthi lapha eTollgate uthi babefungile ukuthi bawobeke babone yini kodwa uNkuluNkulu wavela uNkuluNkulu ovelayo uNkuluNkulu ke unamandla kakhulu ake ngithathe nomlaleli bakithi ngivale ngaye ngapho cingweni ngigoqe ngaye emsakazweni izilomzansi sihlabela phambili besibheka nje ukuthi uNkulunkulu uthi wena Nkosi kube wawungenami ngabe ngaphela endleleni sawubona
1: sawubona masindi nami ngisho njalo ukuthi uNkulunkulu kuba wengekho eduzane kwami ngabe ngaphela endleleni kumama nje masindi angizulisha igama lami
0: ya
1: unyaka mhlawumbe wa 6 ngikemlelweni kodwa ngibe ngikwami ngizinto zonke kuko konke ngiziqoqile masindi ngihleli ngentombi kodwa hayi ophelile masindi bafuna mina bafuna ngisho umuntu wami anginakuthula kodwa ngithi uJehova wengenami ngabe ngaphela endleleni
0: uNkulunkulu unamandla ke sithandwa sami okwaphula nakuleso sithando somlilo
1: ngiyambheka amadoda angena emlilweni kodwa wathi mesengena uNkulunkulu eke emathathu uyangena uJehova kodwa achamuka esemabili abonakala eTamasa ngiyatamasa masindi kwendawo engihlala kuyona ayinakusula kwasekhala kwami ngiyababona ophelina bafuna umuzi wami babone ngathi mina ngifanelekile kodwa ngithi ukhona uNkulunkulu oma nomuntu
0: amen sithanda sami futhi ke ukhona ngempela uNkulunkulu oma nomuntu uzoma nawe uzokupha ukuthula uNkulunkulu makakupha ukuthula makakwenzela umusa mangifunda iBhayibheli ufunda lapha kuLuka wesithathu kunencwadi lapha emnandi ngohlobo olumangalisayo lapha kuLuka ubani lona akuyena ke owesithathu ngithi ke uLuka woqala Yesu Luka 1 ufunde lapha yana usuke lapha nje uverse 1 wehle nawo lapha yana lencwadi sichazela ngompriest

0: Ay
1: kuyekile. Ay kuyekile. Mina enhle mthethwa enanda kwasi.
0: Yebo.
1: Mamela. Mamela. Ay ayo. Athu engathi ngibambe njengenye insizwa ngenye mina engathi ngisathi ngiyawa vela athi hayi.
0: No.
1: Moya phansi. Manake. So umsakazi izilomzansi cha no MTN la. Bathe sikufonela impela lana. Kora ke.
0: Yebo yebo.
1: Yini wenze nini yini ihlobanisayo no MTN nezilomzansi?
0: Yebo nitano tefu iPI ya MTN. Ngase ngangena ngathenga idatha la 60 rand.
1: Mayi babo.
0: Yebo.
1: Uvele nje wafakela 60 rand ntombi.
0: Yebo ngenze njalo.
1: Hayi.
0: Ngase nga screenshot ana senda ke ngangena le competition.
1: Yaza ba MTN bathe nje. Ngingake ngilinge ngisethi exam kuphela nje wena bathi ngithi kuwena 1500 rand asithi nje halala 1500 rand mamthethwa
0: yamakhulu baba yamthen yabo
1: lalela buka phela
0: yeah
1: bacula ingoma ethi basheshe bahleka.
0: Yebo.
1: Bathi ne smartphone.
0: Yebo.
1: 1500 rand ne smartphone ngaphezulu.
0: Yebo. Na, sasana ngibongela manje ngoba ke MTN. Yebo, ngakusona ukukhetha.
1: Ah, sekubonile kakhulu ke nathi lana ke we mina enhle mtaka mthethwa. Nathi umsakazi izilomzansi nohleli kusasa lethu no MTN. Kodwa ke nakanjani bazoxhumana nawe ke ngendlela impela ngoba athe hayi ngakubuzile utho.
0: Yebo.
1: Uyabona into esevele yakwehlela.
0: Yeyi. Yabonga.
1: Angivele ngudedele ngoba khumbe ethi kuyogcina uThixo.
0: Ngikusene
1: manje manje. Ah, sibonga kakhulu ntombi bazokhuma.
0: Ngiyabonga.
1: Sibonga kakhulu.
0: Yeah.
1: Uzoleke emlaleni kanjani mina enhle umntaka mthethwe inanda kwasi sayiwinile kanjani 1500 rand ne smartphone abakwa MTN. Tamlethe oyinjani MTN PIN.

0: ungboza uyongiphala lemi baningi abantu abathi baba kangihleze ngikuzo ukukhuluma ezweni nomzansi kodwa ngenxa yokuthi baba nganga sathembi lutho kodwa egcineni ngagcina ngisukumile ngeza kuwena baba ngazithi wena owawungithakathini ngoba kwavele zakhanya izinto zami ngicela lo muntu ozaziyo ukuthi unengane yakubo noma unomntwana wakubo noma unesihlobo sakhe esigulayo esiphathwe ilesifo lesokuthiwa ikhensa sona kuve kumnandi ukukhulisa iy'ngane zakho akuve kubuhlungu uma usumzali usugula nansi ikhensa umzali imphethe iy'ngane noma zihambe zothengela umama ibhodla lekhensa zihambe zothenga amabhodla lawa adliwa izona lo mama kwawuze kuse eqhomolozile lo baba wayebhizi egqoma ipiki lapha kunzima ngoba ethi nami uya-investa kule ngane kodwa manje le ngane manje ayisamnaki umzali wawo mesegula isiphika nobumnandi basemhlabeni ngiyacela-ke ke sibathande abazali bethu kunebhodlela banda lekhensa laphana ekuthiwa usikhwili number 2 elimixiwe uthola kuphi na uthola esangro house ngiyacela abantu bakithi ake sibathande abazali bethu kunebhodle lapha likashukela uma uzazi umzali wakho uyayijova kuthiwa usikhwili number 4 ezophuza ekuseni ephinde siphuze ntambama ake sibathande abazali bethu kunebhodla phela liqonde namathambo elikwazi ukuqinisa amalungu omzimba nemisipha ikwazi ukuqina amathambo eqine engathi umama wekhaya noma ukhulu wakho uyasuka ukuthi uhlala phansi kodwa kade wawungizwa ngikhuluma ngomhlabelo kodwa wena kungena ngapha kuphuma ngapha kodwa uthi uyamthanda njalo umkhulu wakho uthi uyamthanda njalo ukhulu wakho uthi uyamthanda ubaba wakho benomakho kodwa uyabazi bahlushwa amathambo kodwa umxolela wena kunjani ukuyohamba niyohlanganisa amabhodla laphana niyojabula labangani bakho umuntu wakukhulisa kanzima usukhohliwe uyena ngiyacela abantu ukuthi ake sibathande abazali bethu besaphila ake uthi noma nakho usubona ukuthi konte emqhathayo nomzali wakho baningi abantu abasafisa ukuba nabazali abangasakwazi yini abangayenza abadlali sebahamba emhlabeni wena osenaye umzali wakho osahluleka ukumnikeza uthando ekugcineni uzohamba lo mzali wakho emhlabeni ekugcineni uzoyisola ukuthi ngangcono ngakwazi ukumnikeza umzali wami uthando esaphila musa uthi ufuna ukuthi uneza umzali wakho uthando ngoba nakho engasekho usuwenzela amehla abantu kade ethi noma thi uyakufola umzali wakho ethi eyi ukuphela ushebo sokudla like asesikhathele ukudla impuphu yodwa usuziba ngisho iy'ngcingo zakhe uthi nankoke ma-oledi ushe egengeni le eyothi babangani kuwena unantoka itayima usho lo babakho wakukhulisa kanzima kodwa usuwuphika nabangani ekugcineni labangani bayakwazi ukukufaka ehlathini ekugcineni bekushiye phakathi usothi masuney'nkinga usugula umzali wakho besekwazi ukuthekunakekele kodwa wena waphika nabangani bakufaka ehlathini udukatholwe ehlathi sokunzima ukuphuma usuzwathola nezifo ey'thwala emhlabeni ngiyacela abantu ke sibathanda abazali bethu musa uthi soze umtshengise uthando uthanda umzali wakho ngoba engasekho usuthenga ibhokisi lika-15,000 lika-20,000 wawuhluleka ukumthengela le mpuphu ukhepha lo 2,000 lo 3,000 kuthi umama edle kha abadle abantu bakini ngoba ngesikhathi ukwazi ukondla umndeni wakho kuthiwa ekugcineni njengomzali wakhe esehambile uyobuya ethi nansi ingane yayikade ivele itshengisa ukuwunakela umuzi wakithi bezokuthi kufuhlu ngey'busiso tshengisa kusa-eli ukuthanda umuzi wakini tshengisa sa-eli ukukhonza ukuwondla khona ekugcineni uyoyibona iy'busiso oyithola Ngoba sabe abaningi ababekuthanda kwenza lokho kumanje kuthiwa bathwele.
1: Yeah.
0: Kanti hayi ngoba

0: ngithwele bathanda ikubo bese bancane bakwazi ukondla abazali babo egcineni sebahamba odlalwa sebabuye bethi fuhlu ngani na ngeyibusiso thothi lona nje yonke into ethito yena iyalunga lona nje yena umenzinto akacicikeli lona nje noma ethenga imoto uyabona ukuthi ingquvu ngquvu ke imoto lona yena noma ethi uyashada uvele ushade wenza ngani kanti leze yayibusiso zokuthi wawuthanda umndeni wakho wakwazi ukondla angathi umzali methi kuphela isishebo wena uxaya ukuhamba othatha le mali uhambe nohlanganisela ibhodlela nenyama
1: funa ukubukwa
0: ngoba nakho ufuna ukubukwa abangani beni bakho upheka kakhulu obumnani kodwa uyazazi usuke emndenini onjani zamkhona wethande ukuhamba negenge yakhe ebona ngoba yakhe igqoka into eyibizayo kodwa uyazazi ukuthi usuke emndenini onjani mngakanani umgodo ufuye eqale ngokugqiba before eyogqoka izinto ezibizayo ngiyacela abantu abadabami Musa ukuphika nobumnandi basemhlalweni. Ngigugile ngikhehla ngemchilibo ungiboya umsazi wami.
1: Right.
0: Sangafika namhlabu umnandi bukhona.
1: Yebo.
0: Siyobushiya futhi ubumnandi bukhona. Bathande abazali bakho. Musa uzonikeza umzali wakho uthando ngoba usuwenzela thina usuthenga amabhokisi abiza kodwa ubuhlulekile umnikeza uthando.
1: Yeah.
0: Esaphila. Ngicela abantu labantu abafuna ukuthi bezohlola kumina kusasa ngizobe ngikhona.
1: Right.
0: Ngicela abantu abantu abafuna ukuthi ngicela ngibaqhathile nabo nozalo ngoba sami sengibaqhathile abantu abaningi nozalo ngoba ngumuntu ngimbuyisele theni uze into ethinto ezithanda sakho ilunge ngoba nawe usuke idlozi utshengisile ukuthanda umzwa kini.
1: Yeah.
0: Uma ungavanga utshengisa ukuthanda umuzwa kini lizokuthanda kanjani idlozi na?
1: Yeah.
0: Ngoba mzamphela sikhona kakhulu ukuthi uNkulunkulu wethu nasemadlozini ethu. Wena uphika ukuthi ufuna ukuthandwa bangani.
1: Right.
0: Uma ungekho nebangani lapha la wena ubona wena ukuthi kusuke kushoda kakhulu. Ukhohle ukugqiba lo wamgodi.
1: Yeah.
0: Owabe kufundisa abazali abakwe kufundisa ukuthi bafuna wena ukuthi uzokwazi ubakhele phela nawe uphinde ukwazi ukubanaka ubugcina ubondlile.
1: Yeah.
0: Ngiyacela ingane zami ukuze izinsuku zikwakhe zande.
1: Yeah.
0: Asike bathanda abazali bethu. Liphinde futhi nizogada kakhulu thina inyanga. Ngoba kusekuneyinyanga zeqiniso kuneyinyanga zamanga sokunaba profit bamanga. Sekunemndeni eminingi okuyimanje engangenelani ngegama leli lokuthakatha. Ehamba umuntu ethi uyohlopha la kanti uyohlola kumuntu ozoqhathe uqede umndeni.
1: Yo.
0: Engabe sakwanza lephinde naye ihlaziye.
1: Yeah.
0: Ngoba sababona uma kuthiwa uzale umndeni ongalungile. Ngisho ukuhlaziya ubungayihluphi kodwa bathi ngiyohlola lesango basathi ngithakatha oma wami.
1: Yeah.
0: Kanti ngiyohlola lesango basathi ngithakatha ubhuti wami omdala. Kungabe ngempela engakwenza lokho engithakathe na. Zange kuneyingane engasagoduka engasaya emakubo. Esezahlala emqasho noma thukhisibo zobathi ama holidays ngaye emakubo. Ngoba ithi ngiyenze ngiye mina ekhaya ngoba ngithakatha ombani uma. Ngiyacela ake ukuhlaziye lokho. Ukuphinda ukuhamba uyohlala kweindawo uphinda uyohlala kwenye indawo ngoba baningi abantu miningi imindeni engangenelani ehlekisana ihlomelene ngale ligama lokuthakatha umusa umsana ulongoze imbobo wakhiye miningi imindeni la enuka nayo kodwa ebengekho wakwambona egibela imfene
1: Yo.
0: Kota lo muntu ngenxa ukuthi wazala vele emndeni okade uvela unukana.
1: Yeah.
0: Thoda umuntu ngeke uzumtshele ngeke uzumbonise ukumbonisa. Uyakholela ukuthi uthakatho ubaba omncane. Uyakholela ukuthi uthakatho umfo wabo. Uyakholela ukuthi uthatha usisi wakhe. Ngiyacela wena unalo inkinga lezo. Ake nifike bale Sangro House. Sebaningi abantu engikwazi ukuthi ngibasize. Ngiphendula kutani zami labantu abanenkinga ke. Yemizwa.
1: Right.
0: Sami kuyabanda manje. Sokunzima nihambe nohlapha endivama ukuhlala khona kuba kuyabanda. Amakhaza ke kuphoqa ukuthi uhlalele kasekhaya.
1: Yeah.
0: Nakho phela usuhlele kasekhaya. Nakho ke phela manje usahlukana nengubo. Nakho manje usahlukana qho. Kodwa uya

0: asenze njani ngohulumeni omdala sibuye emabhunweni bangadlali ngathi bona abahlali abehleli khona siqhubeke nobubha bethu lobo esifake bona yibona abantu abamnyama futhi ke kobuhlungu lo hulumeni okukhuluma ngayo ukuthi ugovernment la maphosa wafika kuvele kuwest umshwalozi bangadlali ngayo umshwalozi ufike kwangena ngisho endaweni zasemakhaya wafaka ugesi walungisa imigaqo umshwalozi uyivulile iphehlo zagesi endaweni eyiningi so umuntu angathi wezonda umshwalozi noma ezonda inhlangano kamshwalozi bese zoqamba amanga la eredoni ngoba sikhona nathi siyawazi amaqiniso sidlalele la kamashu nathi ngiyabonga
1: sawubona Nosipho unjani ngiyaphila nami hhayi nami ngivumelana nomtshali hhayi ngivumelana nomtshali ushayile umtshali namhlanje hhayi ngivumelana naye hhayi u-former president uthandwa uthandelwa ubuhlanga unamaphosa nje ezondwa kangaka nje ingenxa yobuhlanga isinothi ukuthi njani njani bayifana bonke mosi kodwa ke uRamaphosa nje ufela ubuhlanga bakhe
2: wemangcukumane ntombi ngiyabingelela lapho kuwena studio hayi ngiyayiza inkulumo ishubile lapho kuwena nabalaleli bezwi lomzansi kodwa mina ngizokutshela kona wemangcukumane thina umuntu omnyama akakazaphile kamnandi ezweni lakhe since kwaqale kwafika umlungu kufika nje kokunyathela komlungu kulelizwe ilapho ke izinto ezashintsha kumuntu omnyama yonke lento abayisho bathi impilo yayingcona ekazibe ngcona impilo ngaphansi kukahulumeni wekhalapha amangisi ke lawo ayinohulumeni wawekhalapha asidayisela amabhunu aqhamuka nohulumeni wawe apartheid sonke lapho ngithi kusagqilaza umuntu omnyama kusacindezela umuntu omnyama kwakuphilwa phi kwabuhle lapho ngoba kwakona ukusebenza lokho kwakuyiplani nje system ye slavery ngithi nokuhlakaza ama family structures ngithi kusamlwela kuhulumeni wobandlululo samginqa sathi siyobeka wethu kanti owethu uzokhetha i democracy uyasibulala uyasiqeda ke naye ngiyabonga uMagwaza Mlasa
3: Mambovu angibingelele. Hey Mambovu ngiyoke ngibone kulo khethe siya kulona ukuthi ANC iyovotelwa ubani njengoba iqhubeka ivikela umuntu owone njenganomongameli wethu Ramaphosa ekubonala nje ngokusobala ukuthi kwenza inkohlakalo lapha ephalaphala. Into ebuhlungu kakhulu ke uthandwa abantu bokufika ngaphezulu kwethu ngoba vele ubaphethe kahle. Ngesikhathi ethi akayindawo lapha ememezela kumabona kude ama-foreigner ayejabula nawe Ramaphosa is going nowhere ngase ngithula ngithi hey ngiyoke ngibone ukuthi ayokamvotele njengoba emjabulela kangaka angibonge
4: sibonga nje kakhulu kuyena kumlalela engena shiya kona uPaula nje kwakhe lapha ku 0604807164 uyakwazi uqhubeka ungene ushiya kona uPaula nje kwakho sophinde sibabhekeke futhi nabo kwabalaleli abatheke bangena beshiya kona ke nje uPaula samsakazweni izwi sabona
5: Mngubani?
4: Eh molo babuya phela.
5: Eh bodi ngoba ngabona ungibambele.
4: Yes shoba.
5: Ah wathi simethini mina noma saka sabuyela dadu yothemuva kodwa eh okuningi singathi bathe shonelanga okuningi kwabu radi bamasonto akuchaza kodwa kodwa manje ngibuthi mangazi ukuthi mina uningi okulimala kodwa khumene osonto ngoba ngikhala na transport yebo leyimela.
4: Mhlambe mina ngiyadideka nkosi yami ngizama ukuyi understand ngisayetshisa nje le debate yabalalela bangene ngayo. Ma uthi kwakungcono usho kanjani uma ngabe ke ni decide ukuthi ke nizolwa nohulumeni obandlululo yini lento elinaniyilwela uma ngabe isimo sase right ngale yondlela nanilwelani pho?
5: Sisi abona phela nanguthi mina angithi wena uyakhe ngibona nosipho iwrong
4: I mean ngibona ukuthi mina ngibuza umbuzo angakabi na umbono kwamanje uma nithi isimo ngempela sasingcono kulungile ke ngiyavuma yini ke phole sinenza nilo nohulumeni wengcindezelo uma ngabe isimo sasirathi ngalendlela nisho ngayo
5: akazi nosipho ngiyabona kokukhona kunikwa kungekho right nangathi nje okunyabona mangingase nosipho yabona ukuthi kuphendulwe zentambo bakhona abanye abantu ababulawa bengenacala ngempela ukwenza isicelo ukuthi umuntu ubana kuwenza into ukuthi nakaphenya ukwenza ukuphenya bese umuntu uyabulawa ngathi yebo ndabe sibona ukuthi kanjani bathiwa ngibona ngifuna ukufanisa ngalo ukuthi kwathiwa khona abantu ababesipela mahala bonke phela yayikhona ninikezela ukwenza kumele omdala kodwa okunye kwakho bese nemisebenzi akutholakala nanokuthi ngisho ubugebengu umuntu engeza umuntu abulawa.

Sike mongu bane nge kubengelela mfetu msaka zonizu lo mzanti. Yabona nje mfetu kona nge umu ntakabege nje umbono. Ongeko sikulege slupeka kabigabi mongu bane. Shkilazwa nge mapunu. Kungeko gesu. Kungeko nge mafriche makaya. Skanyisa nge makandlela. Uma ngabe nje waipila kahle yena. Utike mongu bane wae ngeko nati. Mklampege wae ngata. Noma nge wae mpimpia mapunu. Ngeabonga mfetu kushuhlokoloza.

0: ngikhumbula la umama ngathi ngendlini encane kwanzima uphuma. Umama wathi ngoba ebona ningasabonakali fanele ngabe ndilala bengicela endlini encane. Wathi ubheka wafika wabona ukuthi konakele. Afi wabona ukuthi konakele. Ngangiyingane. Kodwa manje namhlanje ngeke uzusho monibona. Bonga kakhulu ubaba uDK Sibiya ogcobolwa wakhe. Indlela wangisiza ngayo engathi aqhubeke enze njalo nawo abanye. Ngiyabonga.
1: Amen. Amen.
2: Sanibona embusweni. Igama lami ngumthokozisi wakacama ngiqhamuka engolweni. Ngezwa ngejuice eredweni yababa uSibiya. Into engenzele yona isimanga. Ijuice ngafike ngayithenga kumala embusweni emahhovisi la eThekwini. Ngayoyisebenzisa bese nginesibhobo esingithathe u9 years. Lesibhobo singiphethe. Kodwa ngayiphuza nje izinsuku ezintathu ngawubona umehluko. Kumanje ngiyaphila. Ngizothenga enye ijuice esibili. Benginenkinga eziningi. Yomhlano wami ubona ngathi benginezinso. Nginezilonda la ngemuva ngaphakathi kodwa. Kungavumi ukuthi ngilale kubuhlungu noma ngilala. Ngiyambonga kakhulu baba uSibiya ngithi aqhubele phambili nomsebenzi wakhe omuhle kangaka ukuphilisa abantu. Obunye ungenzela ijuice ngaphuza somusisi yona lengangiyithengile yodwa ngamshayisa izivalo ezimbalo wengasaye insukwini wabuya wazongitshela ukuthi ijuice imkhiphe udodi ngaphansi igazi elalikade loma la ngaphakathi kuyena waqhubeka waye insukwini zakho uyaphila kumanje. Siyabonga kakhulu nami mesuka ngiyawubona benginenkinga yokujulelwa naye iy'nyawo nokuthi ngijuluke nje. Kodwa manje umehluko ukhona kakhulu. Ngiyabonga kubaba uSibiya ngithi aqhwele phambili nokusiza abantu. Amen.
3: Amen. Ngicela ukubonga kumprofethi uSibiya. Benginey'nkinga ey'ningi. Ngezwa ngomavuthulula ngase ngiyawuthenga. Ungenzela imanga, iy'nto zami ziyakhanya. Nemali sengiyayibona. Zonke izinto nje ziyenzeka ngoba sawusebenza ney'ngane. Ney'ngane seyithole nomsebenzi ziyasebenza. Zonke izinto nje zivulekile. Kuyakhanya nje sengiqalile nje sengizama nebhizinisi liyenzeka. Ngicela ukubonga kakhulu kubaba uSibiya ngomavuthulula. Ngeke ngihlukane nawe. Ngiyabonga baba uSibiya.
4: Alright ke mlaleli lapha ekhaya kanje ngoba usuzile ke uhlelo ngino mandate with Mentor Prophet DK Sibiya sahlalamba singadlangala ma1000 silwane samandla siyofela emandleni ukhulu ngibukani ngoba ngidlo kwakho ngidlo kwami. Alright ke bakwethu nizizwele nani ubufakazi ngampela lapha abantu bekhuluma ngezinto ngampela basizakale ngazo. Siyatholakala ke la eThekwini sinali office lethu selicishe office lethu lino 4 to 5 years manje la eSangro House Anton Lembede Street office number 421. So ke umprofeti uSibiya ke ngokuzalwa kwaNongoma ngokuzalwa Olundi kusebenza ke sinama office ke kuzo zonke lezi ndawo bezibalwa kwaNongoma sinali office Olundi sinali office eMpangeni sinali office eMtubatuba sinalo iOffice sinali office nala eThekwini ngaphezulu kwaloko sino supply bethu abathechithisaka abasi kakhulukazi abasi supplyela ijuice yethu. Omunye uthi ke mprofeti mina ngampela ngoba ngigula ngikasizakala ngani na. Okay, into engizokuleka kuyo ke mfowethu nawe dadewethu baba nawe mama sine juice ekhona la ekhaya kuthiwa ijuice yasembusweni iyo le ozabantu bethi ngangine stroke nganginani le juice ke isisize izinkumbi zabantu iyatholakala ke ema office ethu imbili ke khona etholakala inezigaba ezintathu kukhona etholakala ngo-R175 kube khona etholakala ngo-R250 le juice ke ihlukene ke ngosayizi njengoba ngisho nje hayi ngampela iyelapha bese kuzoba khona ijuice yamalumbo onke noma bekuthoba kulumbe ngani yona ngeleyo u-R550 iyatholakala ema-ofisini ethu njengoba ngisho la eThekwini mawuseThekwini i-ofisi lelaphana kuSmith Street ngokudala ngolwa namhlanje ulimi Anton Lembede eSangro House office number 421 office lethu liyavula ke kusukela Monday to Saturday ngo-8:00 to 4:00 ivula ngo-8 to 4. Right ke enyinto engakwazisa yona sinezinto ke eziningi ke esizenzayo umprofeti asiza ngazo abantu kaduzwa nomunye ekhuluma ngomavuthulula insebenzo ke le esiza umuntu othi mina into zami azilungi angilungelwa lutho sengizame konke kade nizwa ke lo umama bekhuluma ukuthi bayisebenzisa nengane ingane esayithola umsebenzi kusekunjani kuningi.

0: nje, congratulations.
1: Ngiyathemba ukuthi iskipper seduze kwakho kodwa nje kukhona. Kodwa ke ngiyajabulela umazi owashoyo. But ngumhla ka 16. Ey. Yeah. Siyathemba iDurban City sokuxoxisana kahle nayo.
0: Solo sibhekile.
1: Hey kodwa manje amatafula vela nje.
0: Sifise ithize kodwa sibhekile.
1: Hey yabona le ifiso zenu. Oh babu shoma. Oh kodwa umfundisi. Ah. Bese nilekelela la nina. Sithi tholani lelo na thola 1 point at least. Ngoku ibani ngakuthina phela.
0: Hey. No, sesishilo sathi sinje congratulations.
1: Baba sikhona. Phela mhlekazi.
0: Siyabonga, siyabonga.
1: Love sikhona again nguye baba umthiyane qhaba khona nga DZM. Hey, shalo migama kale tumthwesi lobile obuya lobize region yakho. Udodo ukhona ezibethi stimela sothando kushu kushu. Namhlanje ngolwesineke ungaphoswa beka indlebe nawe. Apo siya khona imfama ziyabona gama umsaki. Xa sivala inqubo sithi enkosi. Enkosi.

Yebo ulihlathi lethu Thixo ebusuku banamhlanje ngikubingelele ngikwamukele emsakazweni izilomzansi ku 98.0 FM. Siyabonga ziyanda ntangani uthi lihlathi lethu Thixo shumnesithupha imzuzu libumbeni ihora lesi shagalolunye kungulwesine oluhle umhlaka 14 namhlanje kuMeyi ku-2026. Sibonga nje ukulibona usuku lanamhlanje, baningi kade befisa ukulibona kodwa kwangenzeka. Mina nawe sanikeza umusa sakwazi ukulibona usuku lanamhlanje. Umamdodo usekhona kugama uthandeka kwangongoma isimongo, sihlale nje koze kuyobumbani ihora le-12 sithi khushukhushu isitimela sothando maligamanxa ihora lesi shagalolunye. Siyayiqala inkonzo yethu ka-063 820 8448. Lasithumela khona imikhuleko ningabe niyithumela, ngazi ngithi ma ngena bakithi kungene ngingoma nakhona ngiyayiyeka ngithi ngiyayikhipha inge. Hayi kulungile, igiye siqala ngalo namhlanje likhombisa ukuthi kuyawixizele, kodwa ke ngiyamkhola uNkulunkulu ukuthi ngeke kuze kwenzeke kuze kube siyophuma ngothwalofu. Asibonga kakhulu ukhaya, asibonga kakhulu ukubhutiza khaya, siyabonga kakhulu koza kwethu bonke kusula ngosuku ngayibeka phansi. Ithi kune nonke boza kwethu ngiyanibonga nonke. U98.0 FM ngeke uhambe kahle ukuba mina nawe kasibambisene ngalolu hlobo. Ngivumele ngikwazise ukuthi nje ngiyamukela imikhuleko yakho njengamanje 063 820 8448. Umkhuleko owenzayo ukhava ke i-umbrella enkulu izilomzansi, bakithi ukhava wonke umuntu othi mina mamdodo njengamanje ngike ngabeka ngibengazi nokuthi ngizohlanganisani ngibekeni ngilale kudliweni nakusasa angazi kovuka kudliweni. Nkosi yami kuleli khaya ngiyaphuma ngiyozama kodwa kwenze kulutho, ngisho umkhuleko usiyangiphelela. Sikhulekela abasemajele ngokuhlukana kwabo zimo zonke abangene ngazo, sikhulekela abaseyibhedlela. Awu Nkosi yami, athi omunye sengitsheliwe kwathiwa yikite sizongisiza kepha ngama-waves omsakazo kulongasakwazi ukuyikhulekela. Senze njalo, sikhulekela abasemsebenzini kumanje abayophuma ekuseni kodwa nje uyabona ukuthi awubambile umsebenzi nezinkinga zimbambile. Sikhulekela abasemakhaya bahlushwa zingane, bahlushwa omama, bahlushwa abayeni babo, bahlushwa nje into ey'hlukahlukene. Kuningi imisebenzi ayikho ngapha, abantwana babatholi, kuningi nje okungenzeka. U-umbrella enkulu yezilomzansi ehamba ikhave wonke umuntu, uyawuhlisa nje umsakazo uma uzorekhoda ngingazizwa mina. Uyaqikelelisa indawo kuyona ayinamsindo ngaphandle ke mosemsebenzini. Qikelela ke sithanda sami ukuthi mosemsebenzini ke uyakwazi ukuthi urekhode. Hayi sokuxolela sithanda kwaphela, ayikho ngoba ungenza ngayo umntwana uma esenyangazile ethi khulu.

0: uNkulunkulu ubeka isandla sakho phezu kwamakhanda abo ngoba uJehova unamandla Jehova uphilisa sakho baphilise moyo engcwele Nkosi Jesu odokotela osonesi abasebenzi bonke uNkulunkulu wethu egameni lika Jesu siyabakhulekisa nabo ukuba ubaphamandla abanesigulu emakhaya siyabakhulekisa ukuba ubaphamandla obhekana Nkosi nomsebenzi obunika abantwana bakhe ababuthaka izwi namaphilisi Nkosi abawanikwe kodokotela ukuba baphile ngoba ngaphandle kwezwi nangaphandle kokukholwa akwenzeki lutho awu Jehova siyabonga siyabonga uNkulunkulu wethu omuhle siyabonga dwala lethu ungubayede wena wedwa awunakulinganiswa elithi izwi lakho ngimi ngasemnyango ngqonqotha athozwe izwi lami angivulele ngiyakungena ngihlale naye ngidle naye impela kunjalo uma sibizwe kahle izwi lakho salamukela ukuthi wena uyinkosi nomsindisi baba kukho okuyohlukanisa nawe lapho sikhona nawe ubukhona uma sihamba endleleni sinethemba lokuthi asambi sodwa noma sisesigodini sethuzi lokufa asisodwa ngoba wena ukhona nathi zethembiso zakho zimi ngunaphakade bani ongafaniswa nawe ngoba wena uNkulunkulu onamandla baba besazongena omama uNkulunkulu wethu ongcwele esazongena umntwana oqokwe nguwe ncebu yakho uNkulunkulu wethu ongcwele uzohlala emlonyeni wayo ikhulume ngezwi lakho baba sethembe wena izwi lakho linamandla izwi lakho liyasiphilisa ngaphandle kwalo singenze lutho baba siyakholwa egameni lenkosi uJesu Kristu siyakholwa egameni lenkosi uJesu Kristu sithembela omandla uNkulunkulu wethu ongcwele owashencekwini yakho wathi hamba ngalawo mandla impela yona amandla esiwathembile osinike wona ukuthi masihamba ngawo uNkulunkulu siyonqoba siyonqoba zonke izimpi esibhekana nazo ngegama lenkosi uJesu Kristu inkosi nomsindisi ebusa manje naphakade umama masibisi ewaterfall kaQwabe amen.
1: Baba wethu osezulwini yise wenkosi yethu uJesu Kristu nasebusuku uNkulunkulu wethu ungubayede wena wedwa ungcwele ungongcwele kaIsrayeli ungomdala kuneyinsuku baba wethu namandla onke nasebusuku baba wethu namandla sesikhona uNkulunkulu wethu sesikhola mdala kuneyinsuku sesikhona etendeni lokuhlangana baba wethu namandla onke siyakhuleka siyathandaza egameni lika Jesu Kristu wase Nazaretha baba wethu namandla sesikhona uNkulunkulu wethu size kuwe mdala kuneyinsuku sizothandaza baba wethu namandla siphakamisile izandla silindisa amakherubi bayede uNkulunkulu wethu bayede sonini nanini bayede wena wedwa mdala kuneyinsuku bayede ngqongqoshe uNkulunkulu wethu singayaphi masingasuka kuwe ngoba onke amazwi okuphila avela kuwe baba wethu namandla sesikhona baba wethu namandla kulela khaya nakulela khaya baba wethu namandla onke siyathandaza egameni lika Jesu Kristu wase Nazaretha sinike sikhaleni baba wethu namandla size kuwe Thixo wethu ongcwele nasebusuku uNkulunkulu wethu size kuwe mdala kuneyinsuku size kuwe emafunga engajiki size kuwe wena ogibela amafu njengenqola size kuwe emafohla wena ofohla njengamanzi amaningi siyabonga baba wethu ongcwele ebusuku uNkulunkulu wethu size kuwe emelusweni othando baba wethu namandla onke siyathandaza uNkulunkulu wethu namandla siyangena ngisho esibhedlela lapho Nkosi kukhona abagulayo khona esakhe isandla sinamandla siyabakhulula esakhe isandla sinamandla siyabasindisa egameni lika Jesu Kristu wase Nazaretha baba wethu ongcwele size kuwe emelusonethemba uNkulunkulu wethu namandla wonke size kuwe sizobalandela abangaphansi kwamabriji abantwana be kuthabahla uNkulunkulu wethu idakamizwa.

osomsale manibusise ngimibingelele mamudodo ngibingelele abasakazi bonke bezwi lomzansi ngibingelele abalaleli bonke bezwi lomzansi ngibingelele amanxusa esinawo la ezwini lomzansi esingena nawo kulesi siteshi ngalolu suku nangalesikhathi ngiphinde ngibingelele abasemajele ngibingelele abasezibhedlela ngibingelele abasemakhaya ngibingelele abasemsebenzini ngokuhlukahlukana kwayo lithizwi lenkosi ngelinye ilanga ubusisiwe umuntu othemba kuJehova nothemba lakhe linguJehova lithi yokufaniswa nomuthi otshalwe ngasemfuleni noqabunga lawo lingashi noqabunga lawo lingapheli ukuthi noma kufika isikhathi sokushisa kodwa lihlala lime njalo manje siyabheka ke uma sikulendawo siyanxusa uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu sengathi ngahlala enathi ngezikhathi zonke ukuthi noma ngabe kwenzekani ezimpilweni zethu kodwa sihlale uNkulunkulu singanyakazi silingise izwi noma silingise umuthi otshalwe ngasemfuleni ukuthi noma kufika izikhathi zobunzima kodwa uhlale umile nathi ngokunjalo siyawubheka umhlaba uyanyakaza kodwa sinethemba ukuthi masihleli ezwini lenkosi noma unyakaza akukho okuya kusithinta uyalokhu uhleli njalo umhlabeleli kaJehova othi uyabathwala kodwa ahambe nabo nathi ngokunjalo uya kusithwala ahambe nathi noma ngabe sihamba esigodini sesithunzi okufa kodwa sikwesaba okubi ngokuba yena yohlala enathi siyambonga kakhulu uNkulunkulu bangcwele simbonga singaphezi ezikhathini zonke kuthi ezintweni zonke esihamba sibhekane nazo siyazi uNkulunkulu awana usishiya kana kusidela ngoba lithi ilizwi ngelinye ilanga zithokozise ngoJehova ikhona zakunika ukufiswa inhliziyo yakho ngokunjalo ke masizithokozisa njalo ngeke angasiniki esikufisayo bangcwele egameni elihle lenkosi yethu uJesu Kristu siyambonga uNkulunkulu kakhulu simbonga singaphezi noma ngabe kuthiwa izinto ziyenzeka siyawubona umhlaba uyanyakaza kodwa kasikwesabi okubi ngoba siyazi ukuthi sihlezi thina ezwini ngezikhathi zonke akanakusidela akanakusishiya siyancusa ke bangcwele enkosini uNkulunkulu sengathi uNkulunkulu angahambela kubo bonke hambele kubo.

le ukufundwa kwezwi layo ngiphakamiseke futhi ukubingelela ke abalaleli bonke abalalele lelizwi lenkosi elehlayo entambameni nje yanamhlanje okuyizwi lika Exodus sesithathu evesini eqalile isihloko sendaba uNkulunkulu uzibonakalisa esihlahleni ezivuthayo balithi lizwi uNkulunkulu uzibonakalisa esihlahleni ezivuthayo siyabheka uNkulunkulu eveza ubukhulu bakhe siyabheka uNkulunkulu eveza amandla akhe siyabheka uNkulunkulu eveza ubukhulu bendlela esimangaliso ukuthi ziningi izinto ezenzekayo nezingenzeka ngaphansi kaNkulunkulu asingeke sazivimba uma sethe uNkulunkulu kuyoba njengokusho kwakhe manje lithi lizwi-ke siyabheka uNkulunkulu uzibonakalisa ezihlahleni ezivuthayo ma isihlahla sivutha sibheka indoda engumozisi lithi lizwi lenkosi uyahamba uqhuba izimvu ubheke entabeni akuyintaba ihorehorebhe ma ifika ubona isihlahla siyavutha maqede uyaphambuka ufuna ukusibheka lesihlahla ukuthi sivuthe nje kungani singashi ngoba ubona sihloko sikhanya kodwa manje kasishi siphele lithi lizwi ma isondela noma iphambuka kuqhamuka izwi lenkosi liqhamuka esihlahleni esivuthayo lithi Moses Moses ungasondeli lapha khumula izicathulo ngokuba lo mhlabathi wami kuwona umhlabathi ongcwele masibheka lithi lizwi uyabuza uMozisi uthi ngubani kodwa uthi ngingunkulunkulu kayihlo ngingunkulunkulu ka-Abrahama unkulunkulu ka-Isaka siyabheka abangcwele unkulunkulu azibonakalise ubukhosi nobukhulu ubheka amandla akhe ngempela ukuthi ngempela azokwenza noma amthumeze omthumele khona uMoses uzofika akwenze ngoba ngempela uhamba naye ngendlela azokumthuma kuyona uhamba naye siyabheka uNkulunkulu ubonakalisa ubukhulu bakhe endodeni enguMoses bangcele kungani thina singabheki uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu umuntu akwazi ukwenza iy'mangaliso esingeke sakwazi ukuyifihla noma engafihlakali noma izinto singayifihla kangakanani thina kodwa manje uNkulunkulu ayisoke zafihlakala ngoba uwumnikazi wamasu onke uwumnikazi wamacebo uwumnikazi wakho konke esingathi thina siyakwazi kodwa sikwazi ngaye ngaphandle kwakhe singeke kwazi ngondlela enkosini uNkulunkulu siyambonga kakhulu uNkulunkulu sibonga singaphezi ey'ntweni zonke ngibheka nayo into ukuthi ngempela uNkulunkulu uwumuntu ongasoze ngempela wafihlelwa lutho ngoba siyabheka uma ibonakala kule ndoda enguMoses siyabheka uma izibonakalisa ubukhulu bakhe siyabheka uma ibonakalisa amandla akhe ukuthi thina besingobani singakwazi ukwenza izinto esingathi siyifihlela yena ngempela ngempela kudinga thina njengoba sikholwa nje kodwa manje bese sikhombisa imisebenzi ukuze uNkulunkulu asinike amandla ngoba lithi lizwi ngelinye ilanga ukholwa ungenamsebenzi kufile siyabheka uma umuntu ethi akholwa kodwa kudinga uba akhombise imisebenzi uma imisebenzi ingabonakali kodwa umuntu esho ngomlomo ethi akholwa lokho kukholwa kufile ngoba akubonakali kodwa kudinga kube nemisebenzi ezokubonakala ukuthi ngempela ukukholwa kukhona kungabi nje okomlomo kodwa kube nemisebenzi siyadinga abangcwele ukuthi singahlala uNkulunkulu ey'khweya ey'ntweni zonke esingathi siyazenza kodwa uma uNkulunkulu engekho asikwazi thina ukuba singakwazi ukuqinisekisa ukuthi uNkulunkulu uyinkosi nomsindisi ey'mpilweni zethu bangcwele enkosini uNkulunkulu siyambonga kakhulu uNkulunkulu simbonga singaphezi simbonga ngamandla onke simbonga singaphezi simbonga

silele simbonge sivuka simbonge sihleli simbonge sidla simbonge sikhuluma simbonge sihamba masihamba sihamba njalo ngaphansi kwegama lithilizwe nkosi ngeyikhathi zonke uyinkosi nomsindisi ezimpilweni siyamnxusa ke uNkulunkulu ukuthi engahlala nathi uthi ngeli ilanga hlalani kimi nami kini igatsha lingethelo isithelo ngokwalo kodwa uma lihleli emvinini kanjalo umuntu akanakuhlala ngaphandle ngokuba ahlale emvinini bangcwele enkosini unkulu siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngeyikhathi zonke sengathi engahlala kithi egameni elihle lenkosi yethu uJesu Kristu siyabonga siyabonga siyabonga ngibonge kwincekazi yami umama uDodo ngibonge kakhulu bangcwele enkosini uNkulunkulu nakumanxusa onke esihlala njalo sibe nokubambisana kulo msakazo nakulesi sikhathi sibonge nokubambisana kulo siteshi sibonge nokubambisana bangcwele kule nkundla uNkulunkulu asithumela kuyona ukuba masizohlala kuyo uthi hlalani kimi nami kini ngesikhathi sonke uNkulunkulu uyohlala kithi sicela bangcwele enkosini uNkulunkulu sengathi ngabanathi sisonke kule ndawo asinqobise ezintweni zonke ubaba uGumede lo bangcwele ophansi kwebandla lomthunzi wabangcwele egameni elihle lenkosi yethu uJesu Kristu ole entabeni zasenanda siyambonga kakhulu uNkulunkulu bangcwele sengathi ke ngahlala kithi nathi sihlale kuye uthi igatsha lingethelo isithelo ngokwalo ngaphandle oba lihlale emvinini siyambonga kakhulu uNkulunkulu bangcwele uNkulunkulu wakabe nathi sesisonke egameni elihle lenkosi yethu uJesu Kristu manje naphakade amen.

0: enkundleni lapho ethamba khona ngale ndaba yokukhumula imbadada ebandleni esikhonza kulo siyagunyulwa thina icathule kodwa asikhothi khona la ukuthi umoze zikhumule bezobhakele endaweni engcwele thina siyikhumula ngoba sinenkonzo kamoya uma uvuka umoya ungagxoba umuntu nesicathulo la umoses kahle kahle uma sizophila umoses wayemhedeni usukegibhitha wabulala umgibhitha lapha unkulunkulu la kahle kahle wayeqonde isono esasiyimoses ukuthi akahlambuluke abe ngcwele ngaphambi ukuthi ahambe kuleya ndawo eyi siyahlupheka ey'ndawo esihamba kuzo sakhula sewagcela izulu lenkosi wawushaya ngisho icathulo hheyi wena gumula icathulo gumula icathulo isi lenkosi nakuhle kangeni enhliziyweni ligxiyile ukuthi cha kwangasho zona kahle kahle iy'cathulo lezi abantu asebeguniswa zona uthi yakhonza kuthiwa khumula iy'cathulo kodwa kwakuyinhlambuluko noma kwakuyisono umoze sokwafuna ahlambuluke ukuthi akasuke esonweni ngaphambi ukuthi eze kuleya ndawo ayehamba kuyo.
1: Amen.
0: Siyambonga uNkulunkulu ngohlobo olumangalisayo bangcwele sengathi le nto engizama ukuyichaza bonke abantu bangayilalela ngoba eyi noma yikephi ngicathulo bakithi esigunyiswa ngisho kuphi ngisho emathuneni lapho ngiwathi yakhona usekho sikhunyiswa iy'cathulo uzohlatshwe yifo uhlatshwe yigafa ngenxa yabelizwi ngoba beyifuna incazelo that's why ngelinye ilanga uma ufundisi lenkosi ngaphambi ukuthi ufunde kuyathandazwa ngoba usukusa umoya ongcwele ukuthi akutshele ukuthi uNkulunkulu njengamanje ngoba sibantu balezokhuluma nje akakhulume athini.
1: Amen.
0: Siyambonga uNkulunkulu nezi lenkosi eExodus 3 verse yakhona iyaqala sengathi sonke singahambahambe impela simthande kakhulu uNkulunkulu esikhathini esiphila kuzona bakithi siyamthanda uNkulunkulu futhi siyamkhonza ngohlobo olumangalisayo kodwa ziningi izinto eziphazamisayo othi uphakathi endleleni uphazamiseke kodwa siyambonga uNkulunkulu sibonga nangegumete osifelisi lenkosi ngohlobo olumangalisayo siyabonga uNkulunkulu ngisifelile engathi ngathi singahamba-ke sihambe ngalo hlobo okushiyelwe ngalo noma okhulume ngalo ukuthi asikhulume iy'mbadada kodwa sihlambuluke singene ebandleni sihlambulukile ngoba umoya ongcwele uyaqhela kuwo uma ungena ungahlambulukile enkonzweni noma ebandleni noma yikephi uNkulunkulu wasibusiseke ezulu elifundiwe bonke emhlala kahle nonke egameni kwesebujesu nongizekwazo amen.
1: Amen baba siyabonga. Kibona ngemzuzu ingamashumi amabili nesikhombisa ngaphambi kwebumbani ihora leshumi nomuvo kumsakazi ezilomzansi. Sifisa bazofakaza ngezwi ngalesi sikhathi 0604807164 noma uthi 0638208448 lapho ke busirekhoda uthumela ka 0638208448. Mawushaya ufisa ukukhuluma ngapha emoyeni 0604807164 umsakazo izwi lomzansi siyakwamukela nawo usezweni.
2: Sibonga umusa wakho, sibonga uthando lwakho. Baba sibonga Nkosi ukugcinwa kwezofusa namhlanje. Baba sizenzele ngokwethu, kepha umusa wakho. Sibonga iprovision yakho baba. Sibonga konke Nkosi osenzela khona, singakubala ngesiqedi. Sibonga ukuphila Nkosi nabantwana bethu. Sithi Nkosi umkhulu wena phezu konke. Baba siyabonga ebusuku. Sisazolalela Nkosi inceku yakho Nkosi esiholongezi ibanayo Nkosi. Baba nango nomphathi wohlelo uDoda Nkongoma Nkosi ibanayo Nkosi. Mkhumbulo mangcwele uyazazi iy'dingo zakhe. Uyakwazi nakufisayo baba hambele iy'dingo zabantwana bakhe ebusuku. Bakhona Nkosi abakhulekayo ebusuku nemini befuna umsebenzi. Siyakhuleka phambi kwakho Nkosi sithi akukhanye Nkosi nalapho kumnyama khona. Sithi sisiphula zonke Nkosi iy'mpande ezatshalwa ngababi ey'mpilweni zethu. Sithi akukhanye Nkosi ey'mpilweni zabantwana bakho ngegama likaJesu Kristu esinazo. Sibaba hambela Nkosi abahanjelwe imindeni yabo wana babo tutuza kangcono nkosi singatutuza thina kepha nkosi wona nkosi wabutuza kangcono kunathi

base sibebuka babona ukuthi kuyashiwa lapha kodwa awupheli ngoba khona uJesu. Siyabonga kakhulu, siyabonga kakhulu. Incwadi nje ejwayelekile kodwa masifundwa sivuse ezinye izinto ukuthi miningi imililo esifakwe kuyona. Ake sivume ukuthi masingena kule mlilo singene noJesu kule mlilo ukuze singashi. Ayi, ngiyabonga. Ngiyabonga mina, ngiyayiswa indaba, ngiyayiswa izwi leNkosi, ngiyaliswa uyayithola indawo kimi ukuthi umlilo mina engibona angingene noJesu, ngoba uma nginoJesu ngeke ngize ngishe. Ngiyabonga bazalwane, ngiyabonga abalaleli bonke, ngiyabonga umoya ongcwele esihleli nawo kule ntaba ngalesi sikhathi. Ngiyabonga mamdodo inkundla esivulele yona, ngiyabonga kakhulu. Ngithi nje uNkulunkulu kubo bonke abadela ubuthongo bahlala bafuna ukulalela ilizwi, uNkulunkulu anibusise kuko konke nidingayo. INkosi nibusise nokhuluma umntwana kaNkulunkulu othethelela izono wazalwa ngabusha ngasindiswa egameni likaJesu. Uncamisile nokabande ngembu, INkosi nibusise. Amen.

Babambe izinto zokethu, uNkulunkulu ungahlula ilutho mdala ezimihla. Siyabonga-ke baba, sibonga usuku Nkosi osiphele wona-ke Nkulunkulu olithemba. Sibonga Nkosi ukugcina esandleni somusa, sibonga kuhlakazelwa wonke amaqhinga omubi, wonke amaqhinga obumnyama. Siyabonga-ke moya ongcwele ngalolu suku olukhulu kangaka, usuku lapho indodana yakho inyuka iya kubaba isiya kubaba yashiya namazwi yathi angindishiyi nodwa kepha ngindishiya nomduduzo womoya oyingcwele. Siyacela-ke Nkosi elithemba ukuthi umoya wakho oyingcwele uhlale kithina ngaso sonke isikhathi, ungasuki kuthina. Sicela-ke bese kuhlanzeka ney'nhliziyo-ke ukuze ukwazi umoya wakho oyingcwele ukuthi ungene ngaphakathi ey'nhliziyweni zethu uhlale. Siyabonga-ke Nkulunkulu olithemba, siyabonga dala lokuphila. Sicela-ke Nkosi kuthi indodana yakho njengoba inyuka bese inyuka nazo zonke iy'nkinga nazo zonke iy'ngxakeko esinazo Nkosi ey'mpilweni zethu nangaphakathi kwamakhaya owasipha wona Nkosi, zonke iy'nkinga esibhekene nazo inyuke nakho konke ukugula abagulayo Nkosi baphile uNkulunkulu olungileyo. Siyabonga-ke dala lokuphila, siyabonga mveli wavela kuqala kungakaveli lutho emhlabeni. Siyabonga-ke moya ongcwele.

Zuke Nkosi nangaleli hora uNkulunkulu olungileyo sizilahla kuwena siza nakho konke kuwena uNkulunkulu olithemba ngoba wena ongumqalisi futhi ongumphelelisi wempilo zethu siyabonga ke dwala lokuphila siyabonga ke uNkulunkulu ongahlulwa yilutho sicela nje bese kuba kuhle konke Nkosi bese kuthi nabantwana Nkosi abanamajazi Nkosi bengayitholi imisebenzi moyo ingcwele bese ke iyavuleka Nkosi iyavuleka imisebenzi inkosi abantwana basebenze edwala lokuphila siyabonga ke uNkulunkulu ongahlulwa yilutho siza nabo labo inkosi abantwana bethu inkosi asebeyinikele inkosi bayohlala emigwaqeni uNkulunkulu olungileyo siyacela ke uNkulunkulu olithemba ukuba isandla sakho inkosi singafinyeziwe ukuba singasindisa inkosi sisindise isizwe sakho inkosi kube nokuthula noxolo inkosi nasesizweni sakho ke moyo ongcwele siyabonga ke inkosi nangalobu busuku ke inkosi sisazolala sicela ulale nathi ke moyo ongcwele sicela ulale nathi ke uNkulunkulu olithemba siyacela ke dola lokuphila usivikele kubo bonke ububi balomhlaba ke uNkulunkulu olungile sithembele kuwena ke moyo ongcwele akekho ke omunye ongasisiza ngaphandle kwakho ngenkosi emakhayeni ngamakhaya nkosi sicela nkosi kube kuhle nje konke abagulayo baphile uNkulunkulu olungile siyabonga ke dola lokuphila nangalomzuzu ke nangaleli hora umama Mdube usibongile mthombeni umama Mdube ngithi nje amen.

Mntwana wesi, mntwana wengcwele, siyakhuleka Jehova, siyakhuleka Mesi wengcwele. Kuyilanga lesine loomama siyoqoka esicelweni yethu sithi sikhulu kubamfikeleyo. Siyabonga Nkosi yami impilo usasiphe wona. Siyabonga Nkosi yami sihamba nawe. Siyabonga Nkosi yami usasigadile. Usasigadele amakhaya Nkosi. Sinemimoya ehlele khona Nkosi yami asiqobele. Nxa sesiyadolalikiswe loMzantsi Nkosi siyalalela izwi lomfundisi. Siyakhuleka ke Jehova sithingela nathi Nkosi. Sifaneleke ukubiza igama lakho Nkosi. Kulihle lakho igama ekhona magama mashiye. Silondolozeke Nkosi soma sakuqhaqhela kuboshwe khona Nkosi. Sithi Nkosi msindisi. Hambela phezu kwethu Jehova. Sizolawela izwi. Umfundisi sazongena sinike amazwi aduduse iy'nhliziyo zethu. Asilungisa lalapho ezalukile khona. Sicela Nkosi sami sifihle ngaphansi kwedwala afihle abantu ka-Israyeli. Nasemakhaya ethu sicela wena kube wena uzosebenza namanzi silekelele Nkosi njengafika khona ngegama likayise benendoda nawe kuze bephakade. Amen. Siyabonga. Amen.

sigcwele amadimoni engashilo lutho. Yayikhethela yona ukuthi kwenziwe njani ngayo. Yatho ngono sikhipheke uyosiphonsa la usiphonsa khona. Ngoba uma sekhona bazalwane, sifana kanjani nasekuqaleni? Sasha uphawu ngaye. Sasha uphawu ngaye umoya ongcwele. Lithi ningamdumazi. Awu. Kanti wena ukuthi uphume kanjani la ungene khona? Ngoba ubungashilo lutho kodwa kakhuluma uphawu. Kwezwakala ukuthi khona ongenile. Ongasilona uhlobo lalaba. Amadimona wakiyekanga ngoba ungcwele.